0: ba dukkan sa ne yake abin koyi ba, ba dukkan kururuwa ce take abin sauraro ba. Wani salam abin kyama ne, wata kururuwar ta maryan shekan ce.
1: Kada mu yi koyi da salauta shekan kai, mu rike gadon kaka da kakanninmu waɗanda suka bar mana Najeriya a matsayin ƙasarmu ta karkara.
0: Ba mu da wata ƙasa face Najeriya, idan babu shi kenan mun zama ba kowa ba, sai rayuwar ‘yan kakanninmu kai.
1: Allah Ubangiji ya raba mu da shiga halin kakanin gari. Kakanin gari ita ke haddasa asarar rai da cin duniya, ita ke haifar da zaman gudun hijira, ita ke haddasa baƙin talauci da shiga matsin rayuwa, ita ke mayar da mai arziki fage, ita ke mayar da gari kufayi, yaya su zama marayu.
0: Lallai ba za mu biye wa rawar ‘yan afisa kowa ya rasa ba, mu yi aiki da hankali mu saurari huɗubar magabata domin kiyaye shiga kakanin gari.
2: Ana tare da ERC Jefferson da cikin kuma da kuma shirin kuma da kuma cin baka fishi da sabani tiya.
3: Bismillahi samil ali ina shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala nabiyil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana masu girma masu daraja, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin jira. Darasinmu na yau za mu yi magana kan hukunce-hukuncen istikhara. Abu na farko, istikhara ba farilla ba ce ba, ba dole ba ce ba, amma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Koyarwa ce da manzon Allah ya koyar da mu yadda za mu nemi zaɓin Allah cikin duk wani abin da muke son aikatawa, don ya zama alkhairi gare mu a rayuwarmu da addininmu da ma kuma ƙarshen al'amura. Amma fa saboda muhimmancinta da bayanan da muka yi a baya, ba za ka taɓa ba da Allah zaɓi kuma ka yi nadama ko baƙin ciki ba. Yana da kyau kai ɗan uwa, yana da kyau ƙeruwa duk abin da za ka yi a duniya komin kashinsa ka yi addu’a sannan ka ba da Allah zaɓi. Ya zaɓar makabin, ya ƙaddaro makabin, zai fi alkhairi ya fi albarka gare ka. Madadin ka yi abin da ba ka yi addu’a ba kuma ba ka ba da Allah zaɓi ba, yawancin lokaci ba zai zama alkhairi gare ka. Abu na biyu, ku duba saboda muhimmancin istikhara da addu’a a rayuwar musulmi. Manzo Allah ya kasance yana koya masabansa istikhara da addu’a na istikhara kamar yadda yake koya musu alkur'ani mai girma, kamar yadda yake koya musu sura daga alkur'ani. Ai, karatun baya mun ji hadisin Jabir dan Abdullahi, Allah ya kara musu yadda, ya ce manzo Allah ya kasance yana koya mana istikhara cikin al’amura dukkanta kamar yadda yake koya mana sura daga alkur'ani. Yana da muhimmanci mu muhimmantar da wannan al’amari na istikhara, koye ta koya ma yayanmu da iyalanmu. Ya kamata dukkan ɗan adam ya koyi wannan addu’a ta istikhara da riƙa roƙon Allah yana ba da Allah zaɓi kan duk wani abin da yake so ya aikata a rayuwarsa. Abu na uku, istihara baya hana bincike da neman shawarwari. Misali, in za ka nemi aure, babu laifi ko ya zama dole ma ka yi bincike game da wacce kake so ka aura, sannan ka nemi shawarwarin masana waɗanda suka san ta, suka san al'amuranta da rayuwarta. In ya bayyana gare ka a zahirin abin da ka sani alkhairi ne, sannan sai ka yi istihara. Haka ke ma, idan wani ya zo ya gwada yana son ki, babu laifi kafin ki ce masa komi, iyayenki da waliyanki su yi bincike game da shi, addininsa, imaninsa, rayuwarsa, sana'arsa, mu'amalarsa, ɗabi'unsa. In an gane yana da kyawawan halaye, ya dace a aure shi, sannan kuma sai a yi istikhara. Ku lura, duk abin da ya kamata ka yi bincike ka bincika, sannan bayan ka samu amsa cewa ya dace ka yi, kuma sai ka yi istihara. Amma da za ka yi bincike, sai amsar ta nuna abin nan ba shi da alkhairi, ko wannan mutum bai kamata ki aure shi ba, ko wannan matar bai kamata ka aure ta ba, ba ka da bukatar istihara. Gara binciken da yake zahiri ka bar ta ko ki bar shi, ku nemi abin da yake alkhairi. Amma bayan bincikenka, bayan neman shawarwarinka, sai ya tabbata gare ka alkhairi ne, to nan kuma za ka yi istihara. Domin kai zahirin ka sani abin da ke goye kuma Allah ya san. Don wani masu albarka, mun faɗi hukunce-hukunce guda uku na lokaci ya yi. A madadin jagoran shiri, Malam Aliyu Adam a makaranta, Mai Muhammad Abubashir Tahir Jahun nan ya cewa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi. Ya Allah kai mai kula da misalin kafi shida sauran minti biyar muna ɗauke da wani sabon shirin da ta farkin tsira. This is Bounce Radio Corporation 94.6. We now invite you to stay tuned for Newsline presentation.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da gori, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zaran an rasa ta.
2: Yan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: haka abin yake. To daga cikin ayyukan da suka shafi talar kai tsaye cikin ayyukan wannan gwamnatin musamman waɗanda suke zaune a lunguna masu nisa shine ƙarin kasashen sarakuna, hakimai da kuma masu gunduma, inda yanzu kuma haka ƙarin masu littattafai watakila ya biyo baya. Koda cikin zantawarsu da wakilanmu mai gunduman zungur a ƙasar hakimin zungur Alhaji Abdulaziz Limanci ya yaba da irin wannan ƙoƙari da hangen nesan da gwamnan jihar ya yi tare da nuni bisa yadda talakawa za su amfani abin.
1: Mukan alhamdulillah masarautar ƙasar zungur, alhamdulillah mu da muna yin haki da lafiman bocin goya mana masarautar na ƙasar hakimin zungur an na kasance yin mai gunduma na cin gaba kwana na biyu kuma yau mai girma gwamna an kaje ƙasar zungur ana aikin hanya an kawo sola da ruwa an kawo a cikin ƙarfi ƙarshe ɗanmu ya ɗauka ya ba shi ciya mana kama hukuma kada duk abubuwa ya ƙare haka mukan ba abin da za mu gama mai girma gwamna ya ce mu ce Allah ubangiji ya sa ya gama lafiya mu yake yin mu ba shi duk abin da za a yi mu ya mana kuma muna masa fata alheri da gwamnatinsa da iyalansa da ƴan uwansa duka Allah ya sa ya gama lafiya.

0: baya da godiya da sa albarka bisa ayyukan da suka samu a karkashin wannan gwamnati.
1: Mun samu hanyar kilomita 1.5 a cikin garin Rimunzem, mun kuma sami primary school wanda yanzu aka ana muruwa, mun kuma sami gundumomi da yi da mahakimai. Akwai education da ya bamu sabu wanda yanzu aka tana existing tana kuma aiki. Yes,
2: a lokacin da ba wannan hanyar da kuma samu ya ce don halake shi a jin zirga-zirga.
1: Gaskiya muna shan wahala don kasuwanninmu da harkar nomanmu da wasu abubuwan mai gaskiya ya yi ƙasa, amma ganin wannan hanya da aka yi garurukan mun gasha sun cika, an yi shaguna bakin hanya, ana kuma zuwa yi noma, ana zuwa yi kasuwanci, a tasaro ma an da shigo yanzu bamu da matsala in Allah ya yarda.
2: Wane irin amfani ka samu daga ofishin mai sanya datu?
1: Gaskiya mun samu gudunmawa sosai don suna ba mu tsaro, suna kuma fita duti ba dare ba rana. An sami wani tangarɗa ma kuma sun yi iya bakin kokarin tsakanin manoma da makiyaya an daidaita wannan abu, wanda har yanzu ma mun haɗa kanmu guri ɗaya, kuma su suka ba da wannan gudunmawa 100% a wannan damuna.
2: Gwamna ya ɗauka danzara masarautu, wani irin ci gaba ku samu a nan Rimin Zem?
1: Mai gundumin Rimin Zem ya kawo mana alere ma a satukan nan, ganin kwacin mana haƙƙi da yi na wani fam da za a raba a yanzu haka na raba maganin aina gidan sauro. Ya ce kana bar garinsa a baya, ya kuma iya jajircewansa, yana kuma kira ga al'ummar ƙasansa da a yi biyayya ga shuwagabanni. Ya kuma ce duk lokaci bayan lokaci a dinga fita ana renovation batun kolbet da hanyoyin da mai girma gwamnan ya mana, kuma muna iya bakin biyayya mana wannan abu. Sai shi mai gundumin ya iya bakin kokari ya karɓa mana wannan haƙƙin a ƙaramin hukumar Doro, wanda yanzu ma da a fara ba wannan abin in Allah ya yarda a mutanen. Gaskiya yana bakin iya bakin gwargwadon godiya, kuma duk wanda ka tambaya ba ni ne kaɗai ba, in dai a Rimin Zem yake zai gaya ma wannan abin da dan gaya ma iya godiya. Ba mu san me zamu ce mu gina gwamnan jihar Bauchi ba.
0: Musa Salisu daga Rimin Zem, ƙaramar hukumar Toro.
3: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla, duk wani ci gaban da gwamnati za ta kawo, to inda aka ce mata da matasanta ba su da aikin tabawa, to kuwa an yi baya ba zane kenan. Domin rashin sana'ar hannu a wajen matashi ba ƙaramar barazana ba ce ga al'umma. Duk da cewa gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen inganta rayuwar ma'aikata, to a gefe guda da buƙatar su ma masu nau'in hannu a dubi nasu ɓarayin. Kan haka ne ma wakilinmu Nazira Abdullahi ya shirya mana rahoto kan wannan batu.
4: Ibrahim Adamu, wanda aka fi sani da Sarki, ya ce wannan aiki nasu na wankin mota yana buƙatar kayayyakin aiki na zamani, duba da cewar sama da mutane 50 ne suke neman abin rufawa kansu asiri a wannan wajen sana'a nasu, wanda hakan yake nuna cewar suna rage wa gwamnati nauyi ta fuskar samar da abin yi.
5: Wai mutum sai ya ce ya yi karatu shi ba zai yi wata sana'a ba, wanda ya yi yanzu ka je guraren da suka shigo gaba yanzu ba da nisa ba nan nan gwamnati. Za ka ga mutum ma'aikaci ne amma ba za ma ka san ma'aikaci ba, yana da hanyoyin neman kuɗinsa, amma mu mun dogara da gwamnati. Ba wai da gwamnati ba abin dogaro ba ne abin dogaro.
4: A yayin da matasa da dama suke zaune tare da fakewa da cewar ba su da abin yi, Ibrahim Adamu ya miƙa ƙalubale ga irin waɗannan matasa da cewar ba fa aikin gwamnati ne kaɗai abin yi ba, don haka su tashi don nema wa kansu abin rufin asiri. Ibrahim Adamu Sarki ya ƙara da bayyana cewar wannan sana'a ta wankin mota ta masa rana a rayuwa.
5: Kuna ka ke sa mukin so ka ga hukumomi suka shigo ciki, to zai zama duk wasu manya sun san hanyar nan, kuma wani ya rasa wanki da daddare direct nan wajen mai yake zuwa.
4: A cewarsa, bayan ga wankin mota har ila yau suna yin aikin wanke labulayen ɗaki da makamantansu.
5: Kamar kafin da falo na ofis na masallacin dukkan mu da yi. Kamar gida ka wani a maka gina maka gida sabo kana so ka koma, za ka kira mu zo mu duba sai mu je mu wanke mu gyara maka.
4: Daga nan ne sai ya yi amfani da wannan dama, inda ya bayyana cewar za su ci gaba da koyarwa matasa masu buƙatar samun abin yi aiki, a don haka gwamnati za ta iya tura musu matasa domin su koya musu.
5: Wani lecturer a yi muna kawo da koyarwa ne ya ce zai kawo yaran. Lalle masa to muna da ƙa'idodi da sharuɗoɗi na wannan. Na farko, wannan sana'a ta mu ba mu yarda da shaye-shaye ba, ba mu yarda da rashin mutunta mutum ba, kuma muna buƙatar mutum mai tsafta mai hankali ga dokokinmu ga ƙa'idodi. Saboda ƙa'idodin da ya fi da dokokin farin ciki kuma ya godiya ya dauko dan ya kawo shi to da fatan matasa masu zaman kashe wando za ku tashi domin neman abin yi don rufa wa kai asiri karshen rahoton kenan Nazira Abdullahi biyar sibocci
0: an ga da Nazira Abdullahi Allah ya kara mata san mu karfin tattalin arziki domin kasar mu ta zauna lafiya

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: wasu ma da suke nan ba san suna wani jami'a ba saboda kauna da yake tsakaninmu. Wannan yaro akwai alheri a cikinsa. Bayan ɗa ne mai biyayya wa iyaye, kuma ɗan Bauchi ne ya zama gada tsakanin Bauchi da Katagun da ake jaraba mu shekara shekaru. Mu kullum muna so mu kawo zaman lafiya.
0: Wannan tafiya da kuka shigo, kun shigo tafiyan abun da kuka raina ne. Masauraranmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Ranar Alhamis 27 ga watan Agustan da ya gabata, gwamnan jiha Talata Bala Abdulkadir Muhammad ya karbi dubban magoya bayan jam'iyyu daban-daban da suka hada da APC, PRP, PDP da dai sauran kungiyoyin siyasa ƙarƙashin kwamitin dattawa mata da matasa. Suka yanke shawarar komawa bayan tafiyar kaurasiya a gida. Yayin taron canza shekarar da ya gudana a gidan gwamnatin jiha, shugaban kwamitin kuma tsohon shugaban karamar hukumar ta Fawo Balewa, Alhaji Abdullahi Shu'aibu da aka fi sani da Barkono, ya ce saboda irin ayyukan da gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ta aiwatar a jihar Bauchi, ya sa suka yanke shawarar mara baya ga kauran ta Bauchi. A jam'iyyar APM mai alamar rugu.
2: Wannan tawaga da take gaba da kai a yau, mutane ne daga jam'iyyu daban-daban da kuma local government daban-daban, waɗansu retired civil servants ne, wadda mun kai kwanaki muna tattaunawa a gidana, muka aminta a ƙarshe akan cewa za mu yi tafiyan wannan jam'iyya naka mai albarka. Kuma bisa ga la'akari da irin ayyuka da ka yi a fadar jihar Bauchi da kuma duk local government nan guda 20, muka aminta. Ya Excellency, kamar yadda na faɗi, wannan team wakilci ne muka yi, kamar yadda muka yi magana a baya da shindiji. Mun ɗauki mutum biyu ne kawai across the local government, kuma saura muka rebo su daga nan cikin garin Bauchi. Bisa ga la'akari da yawan jama'an da suke tare da mu don dukkan local government na wallahi muna da makowaya baya da ba su kasa dubu ɗaya ba, dukkan local government na guda 20. Wanda na tabbata inda in ce za mu shigo da su ne, sai dai ƙarancin abin hawa don yawancin mu a jihunmu ya huje, Your Excellency, shi zai sa ba za mu iya kawo su ba. To amma alhamdulillah, wakilcin ma alhamdulillah, Ya Excellency, duk abin da aka tauna kuma aka aminta aka ba mu wani insha Allah dukkan yan uwa za su ji sabo. Ya Excellency, kamar yadda na faɗi, tunda wallahi mun kombi muna tattaunawa, kuma da a tunaninmu a tsarinmu da zuwa yanzu wataƙila sai dai ana magana duk local government ɗin da aka ji za a karbi dukkan su ne kawai, don mun so da kasance mun gama zaga 20 local government ɗin gaba ɗaya. To ma it's not late. Tunda yau Allah ya kawo mu gabanka, kuma mun gabatar da kanmu, mun aminta cewa a yau dai a duk gwamnatocin da aka yi a baya in za mu yi adalci wa kai gamu, wallahi babu gwamnatin da ta aikin da kansa.
0: Tsohon shugaban ƙaramar hukumar ta Fawo Balewa, Alhaji Abdullahi Shu'aibu, daga cikin tawagar hadda Alhaji Salisu Mai Suga, inda ya bayyana dalilansa na mara baya da tafiyar gwamnan jiha tare da ba da wannan shawara.
3: Ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yake ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, idan nasaran Allah ta zo, to zai ga mutane suna zuwa jama'a-jama'a. To wannan nasaran Allah ne ya kawo waɗannan mutane jama'a-jama'a, sai Allah ya ce fasabbi bihamdi rabbika, yake ga wa annabi, sai ya gode wa Allah, ya gode wa Ubangijinsa. To muna godiya. Mai girma gwamna, ya zama dole mun la shukurin nasa, la shukurin Allah, wanda duk bai gode wa mutane wanda ba zai gode wa Allah ba. To muna godiya wa Barkono chairman ɗinmu, kai ma ka masa godiya. Tattaro mu daga wasu jam'iyyu ya kawo mu wannan, wallahi kyakkyawan hali irin nasa ne. Idan ba domin mutumin kirki ba ne ya ɗebo mu irin wannan ya kawo mu gabanka haka a dadar hala. To amma saboda kyakkyawan hali irin nasa, a gaba annabi yayi irin wannan Allah yake ga masa to tunda ka debo su ka zo da su to duk kowa ya bar abin da yake yi dan baba ya bar ABC dinsa ni in bar BDB dina mu komo mu hadu mu yi tafiyan APM aka Allah ya ga manzo wa ta simu bi hamdulillahi jami'a yace kuma tun kunce kun imani to fi silmi ka fata ku shiga musulunci gabaki da dan baba ba kai ba APC ba kayanta ni babu sai ka rama babu shi babu ne bisi ba kanta dun mun komo tafiyan APM to me jira ba muna maka fatan alheri mu idan muna tare da ku ba za mu gaina ga muku gaskiya ba a baya a gwamnatin kakanka kakana kun yi shiru kakansa kakana malai sai guda dani da shutun masu fadan gaskiya ne ayayan ka ne to Allah ka lafiya ya excellency Allah ka kara maka lafiya ya excellency a baya sai muna ta damuwar ya zahayi a samu wanda zai mai gurbin ka to wallahi da muka ga Yakubu sai muka yi sanye muka huta mun gane insha Allah ta'ala da shi da mamur ba ma jinna wallahi za su dora kan wannan aikin alheri mu ba wani aikin alheri da muka yi tsammani aboki dai zai ci gaba dai insha Allah to muna ganin Yakubu dai gwamnan nan dalilin mu shine ana da kauran mai martaba sarkin Bauchi muna da kauran daular musulmaniya muna da mai girma jalban Bauchi to amma mai girma gwamnan abin da nake so na faɗa shine kar mu yadda da karamin ne yaki komai kashin sa mu yake shi
0: Allahu salisu mai suka bayan sa ne kuma sai tsohon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Rabiu dan baba ya bayyana dalilan su na baro jam'iyyun nasu zuwa jam'iyyar APM
4: mun haɗe akan ra'ayi guda daya aikin da gwamnati kai a jihar Bauchi sanatocin da muke da su yan takara sanatoci wanda suke nema waye cancanta mu zaba ya je matsayin sanata da muka yake hukunci muka ga kai ya kamata mu zaba matsayin sanata ba don komai sai dan saboda dalilai guda biyu zuwa uku dalili na farko ka taɓa zuwa kujerar nan ka san me a kujerar dalili na biyu kai mana gwamnati mun ga me ka mana a gwamnati dalili na uku wata kil in ka je ka samu sanar president ba don komai ba mun yi imani wannan majalisa ta dattawa waje ne wanda bai da tsoro shi ake ci a wajen kuma kai baka da tsoro baya ganin mun tabbatar da cewa abinda ake bukata a majalisa kana da shi me ake bukata a majalisan yaran majalisa yaran majalisa kuma ba Hausa bane turanci ake yi Allah ya hore ba kana da shi dole ne kade mun yake kai da ka iya jagorantar muka koma sanata na biyu domin ka jangulo mana abin da muke da bukata baya ganin muka ce to kaida ta Bahaushe ko Bahaushe iya maganar sa yace in ka so uwa to ka so danta in ka so uwa kake san danta to ba san ta kake yi ba muka ce to za mu yi gwamnati a matsayin sanata sannan kuma da mu yi Yakubu a matsayin gwamnati ya excellency yanda jama'a suka faɗa wannan tabbasa ta yake mun a daga ba ɗaya ne mu zo mu tafiyar ka amma daga cikin tawagar mu da muke da su yadda mai girma tsohon shugaban kasuwa ya faɗa lalle akwai mabukata a cikin ko ce a cikin mu bar ce a cikin mu akwai mabukata in ka kalle ni ne kai na na cire kaina ban ya dace ba shekara 34 amma na yi farin gemu haka sai akwai mabukata a cikin mu da yawa amma babban bukatar mu shine tsofin ma'aikatan mu da aka yi magana yan gratuity muna roƙa ku sa alfarma baya ganin akwai yan jam'iyyar APM a cikin mu wanda tun a PDP sun bika iya APP da bika amma sun bika a PDP sun biyo ka APM su ba muna da musa muna da musa albarba sannan mu da muka yi ta adawa da kai a gwamnati amma a farko mun yi karin duk wanda yayi ka a farko yake ke ka da biyo ka shi halana masa laifi ne amma a farko tun da yayi da yana kaurana ne
0: tsohon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Rabiu dan baba wanda ya magana na ƙarshe a cikin tawagar shi ne Alhaji dan Asabe Sani da aka fi sani da Sani Karama har kuma ya bada tabbacin mala baya ta tafiyar kaurasiya amana bisa gaskiya da amana
1: kuma gwamnati a wannan lokaci da kaga wannan tawaga ta zo gaba gare ka mun yi imani da Allah cewa jihar Bauchi ta samu abin da take nema turban da ya kamata ta tafi akai tuntuni bata samu ba sai lokacin da ka zo gwamnatin jihar Bauchi ayyukan da kai a cikin wayannan shekaru ya sa kowa ya shiga taitayin sa ya nutsu ya tara hankalinsa wuri daya to wannan ba karamin al'amari bane
5: sannan muna kallon an tafi an bari da gwamnatocin da suka zo bayan Ahmed Adamu Ba'azu da sun dora mana continuity da ci gaban jihar Bauchi ya wuce yanda yake amma sai aka samu tseko he da kazo to zo da aka muke fata kamar shi Dr. Yakubu yana matashin sa ne babban kalubale ne a gare shi wanda yasa kowa yana sha'awan ya karbi gwamnatin nan a wannan lokaci a irin bisa dabi'ar da kake kina gwamnati domin muna imanin cewa Yakubu zai dora a inda ya tarar kuma muna so ayi wannan abin dan Bauchi ta cika bane kuma muna fata zamu ga hakan in Allah ya so in Allah ya yarda
0: Alhaji dan Asabe Sani daga nan ne kuma sai dan takarar gwamnatin jiha karkashin jam'iyyar APM Yakubu Adamu ya mara cuta wagar tare da basu tabbacin tafiya tare
5: to a gaskiya muna godiya wa Allah da ya bamu dama ya bamu iko muka haɗu a wannan waje domin karɓan ku zuwa fatin APM fatin alkhairi gaskiya muna godiya mara adadi kuma muna muku godiya mara adadi ba dan komai ba saboda naga fiskokin abokan mahaifina naga fiskokin abokan kasuwanci iyayena naga fiskokin abokaina da shauran yayu a cikin wannan tafiya to a gaskiya ba zan iya misalta irin dadin da naji ba domin kun yi abin da ya dace ne a gaban ku yawancin ku aka haife mu kuma kuna cikin wanda kuka ba mu tarbiya muka kawo yau to wannan tafiya da kuka shigo kun shigo tafiyan abin da kuka raina ne kuma ina son shaida muku cewa wannan tafiyan babu komi a cikin ta sai maganan ci gaban jihar Bauchi babu wani ba cikin wannan tafiyan sai don ci gaba da aikin alkhairi da babanmu mai girma gwamna ya shimfiɗa a jihar Bauchi dukkan mu ne ga nau ne kuma dukkan mu jiyau ne so wannan abun da aka yi shine bukata a assasa shi to muna muku godiya matuka kuma muna so mu shaida muku cewa mun dauke ku gaba daya daya da wanda muke tare shekaran jiya da jiya da yau dukkan ku daya muke daya kuke a wajen mu kuma insha Allah za mu rike ku kuma kuma ku rike mu amana ba don komai ba da yawan ku mun san jarumai ne a fagen siyasa anan a cikin ku akwai professors emeritus na siyasa to gaskiyar magana ba za mu yi wasa da ku ba ku zo mu yi aiki tare mu yi yaki tare mu yi nasara tare kuma mu daura daga yanda baban mu ya sa
0: Dr. Yakubu Adamu dan takarar kujerar gwamnatin jiha a jam'iyyar APM bayan kammala sauraron jawaban daban-daban ne sai Madugu ya miƙe wato gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad inda ya ce sun dawo gida ne domin kuwa dama sun yi shi a lokacin da ya sanata Bauchi ta kudu a shekarar 2007 tare da basu tabbacin haɗin kai wajen ganin an samu nasara a sabuwar tafiyar jam'iyyar ta APM
1: wannan lalle taron ya zama an shuka amba na tafiyar nasara da alheri a jihar Bauchi don kuwa kamar yanda mai jiran gado ya ce mutanen da suke nan abokai ne yan uwa ne shugabanni ne masu kwari a jihar Bauchi wanda halaga na zumunci na yan uwantaka ya hada mu tun kafin a zo bainan siyasa kuma dama don abubuwan da suka raba mu na siyasa bai kawo mana batanci a tsakanin mu ba wasu ma da suke nan ban san suna wani jam'iyya ba saboda kauna da yake tsakanin mu yawancin ku kun kuma kuna bi na bashi kamar yanda Alhaji Salisu ya ce saboda kuwa na fito NDP kun yi ne na mutuwa ba tare da yamfana yanda Alhaji Salisu yake faɗa ba ba wanda aka zabe shi iri na da Isa ya guda to wannan irin aqidar ne shine a wasu don idan mutane suka yi yawa idan bu yawa ba ya jimai amma akasari ku kuke bin mu bashi kuma ba ma kyaman ku ba ma dauke ku wayansu daban bane dama aqida ne na siyasa kuma wallahi tallahi ba san wayansu kuma ba sa PDP ko APM ba sai anan ga wani ma sai goro mai martaba to mu ma yan PDP ne ma za a karbe mu an riga an karbe mu APM saboda haka ni da kai Salisu mai suka za mu karbe PDP da yawa dama mun yi hikima ne da basira don abin da ya addabe mu na zalunci da aka mana a kasar nan aka danne mu mu mutanen PDP shi yasa muka dawo Abia muna godiya wa shugaban wannan jami'a Alhaji Abu Yusuf Rantalle wanda ya kafe mu hannu biyu da sauran shugabannin jami'a suka ba mu mafaka to mafakan ba namu ne na jihar Bauchi da duk mai neman yanci kun san yadda aka addabe mu kun san yadda aka sa mu a gaba kuma kun san irin jajircewa da muka yi kokari mu ga cewa mun ci gaba a jami'ar PDP ba ce ba saboda ita ta ba mu madafa da muka tashi Allah ya kawo mu a jihar Bauchi muka samu shugabanci kuma shugabanci ya kasance na dukan ku ne ko kuma dukan mu yanda ya kasance mun yi tsari mun tattauna a tsakanin mu mun san inda muke kuma mun san inda za mu tafi da kuma yanda za mu tafi da dan kaɗan kuɗin da muke da shi da yanda za mu yi hikima mu kawo ayyuka wanda yanzu ya zama abin nuni da alfahari ba kawai wa kayukan mu duk wanda ya zo jihar Bauchi abin da za mu yi kenan a al'ummance saboda shi abubuwan kana yi na gwamnati ba za ka iya bada kowa da kowa ka biya masa bukatunsa ba ko ɗan kasuwa ma akwai ƙannin da muka masa tallafi na sama da miliyan 500 wasu motoci akwai lokacin da muka musu muka sai motoci mun sai mashina da keke napep yanzu ma za a kawo keke napep sun bi 3,000 ko ba haka ba ne na zamani wanda kafin a shiga campaign wanda za a zo a yi su a nan Bauchi amma saboda babu lokaci za a kawo su daga China mu mun san abin da yake damun tun da muke tafiya kwangiloli ko na ajiyar kwanan nan mun raba na over 20 billion wanda duk kuɗin PDP ne kuka samu kuma an gyara makarantu kuma wayansu ma suna kan zuwa haka kuma na suburb muna kokari mu ga cewa duk an gina shugabannin mu wanda suka tura mota kada su tura mota su tafi a bus da kura ko ba haka bane to a zo a yi tafiya saboda idan aka ce tallafi ne mun yi kawara empowerment program kowane local government 10,000 mun ba da shi babu iyaka amma kamar yadda na ce in damboye yawa baya jin mai kuma ci gaba da zamu yanzu magana waye da neko mu da 100% muke biya ba na da cewa ko wani yaro zai ce ba a biya masa ba sai dai yanda muka tsari in muka gaba za ka ci jarabawa ba za ka iya rubuta sunanka ba ba amfani biya maka neko ka je mu bata fadin mu asibitocin mu yanzu kowa karkara suna da magani ko ba haka bane ko wannan so ku je ku tambaya wayannan asibitoci masu korin maki wato BSC kowanne akwai magani abinda ya dame mu shine likitoci shi ma mun gyara tsarin albashi da sauransu wa likitoci kuma yanzu sun fara daukan aiki a jihar Bauchi inda zai kasance muyin kiline sun fi 1,000 a jihar Bauchi tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da sauran mutane na duniya da kuma jihar Bauchi muna da masu kwari 323 a kowane ward yanda zai kasance in kaje za ka samu magani makarantunmu mun gyara ya fi 10,000 amma abin da ke addaban mu rashin gaskiya da yaudara da ake yi mutanen mu a karkara sai a ji a yaye makaranta a ce da su bebe a taimake mu wannan ƙarya ne kuma mun fara kama su don gyara ba zai yi ya kasance ya dore ba sai mutane sun ɗauka abin sun yi oni ya zama nasu mun ɗauki ma'aikata masu koyarwa da sauransu mun hana su yin acaba saboda kada ya kasance makarantunmu suna competing da menial jobs ma'aikatan mu abin da ya rike mana muna biyan albashi a kodayaushe su kansu na ƙananan hukumomi mun musu promotion wa kowa da kowa kuma with consequential adjustment muna biyan su albashi babu siyasa a ciki haka ma'aikatanmu na jiha wata ba zai kare ba sai mun biya albashi muna nan muna biyan albashi abin da ya rike mana abin da muka gada a wajen shugabanni da suka gushe wanda su ma kansu ba zan zarge su ba wato abubuwa ne da ba amfani da hikima ba shine na gratuity pansho ba mu da arrears na kokobo kowa ana biyan sa tare da albashi da sauransu gratuity mun zo ya karu da local government muna biya kadan kadan wannan karo na yi alƙawari cewa a matsayina na kauran daular usmaniya ba abin da zai gagare mu insha Allah to gratuity ma za mu biya insha Allah abu ne yawa saboda dole a yi hanyoyi dole a gina asibitoci ko cikin garin nan muna so mu ƙara yawan asibitoci saboda asibitin gwamnatin tarayyan ba a iya zuwa in ka je kuɗi ya yi yawa to shi yasa muke so mu yi abubuwa da yawa kuma muna biya yan kwangila an kun lura kwanakin baya ko gadan mu na cikin garin na ya dan tsaya saboda aka siye muka samu amma mun samu guri kun ga ana aiki wurjanta kuma za a ga masu kafin mu a shiga kamfen insha Allah shi kuma maganan gratuity yanzu ma mun ware naira biliyan 10 ba na bashi ba wanda za mu fara biya insha Allah mu rage shi kuma muna tsammanin cewa kafin mu gushe za mu ci karfin wannan abinda muka gada na bashin gratuity dan ba mu iya gama shi gaba daya ba shi yasa muke so mu dawo mu kawo muku danku dan bauchi dan tsaba wai wani ba kun haure ba wanda dan cikin garin bauchi ne uwarsa ubansa dan giya ne ba inda zai gudu ya je kuma anan ya tashi saboda haka dan bauchi dan za kuma ba wai muna zambo bane gaskiya ne kaman wanda kuka ji kalaman sa yana ba san shi ba sai aiki kuma sanda muka tantance muka kai da wayansu ma ke ganin su manyan manyan ne muka ba su hakuri muka ce wannan yaro akwai alheri a cikin sa bayan da ne mai biyayya wa iyaye kuma dan bauchi ne ya zama gada zakanin bauchi da katagun da ake taraba mu shekara shekaru mu kullum muna so mu kawo zaman lafiya zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma kasan nan mun samu zaman lafiya saboda da musulmi da wanda ba musulmi ba muna ba su hakkunan su duk wani yare mun dauke mu ɗaya ne ba mu nuna bambanci kuma muna amfani da kudi kadan mai aiki da yawa kuma da shi muke yi masu banna kuma muna fito da su mu don kafar da su amma na barna da yawa amma haka gwamnati ta dada kuma mutum ne da ya aiki a banki ya san tattalin kudi kuma yana da biyayya da tsananin hankali ga kuma wani dan babban gida Mahmud Babaji kowa san gidan su in ka ce kai bauchi ne su suka kafa bauchi saboda haka dan jikan ajiye ne saboda haka dole ne mu koma kasa mu duba asalin mutane ko aure ake ce ka je ka nemi asali go shi yasa muka kawo muku yan bauchi yan asali wanda za su muka aiki kuma su cigaba su dore ko kuma su zarce abinda nayi shine burina ba tro mu dinga ce musu sai kun mana kaza ba sai kun mana kaza kuma su dinga mutunta mutane irin da sauran kamar yanda kuka ji ya ce kamar musulunci ne wanda yake ciki da wanda ya shigo yau duk ɗaya ne ko haka bane to haka ya dauki kowa da kowa to muna roƙon ku ku zauna tare da mu kamar yanda kuka ce shawarwari da kuka bayar masu kyau zamu duba su kuma daga cikin su ma kun san shi barkono kullun yana tare da ni saboda haka shi director ne ma a campaign din na insha Allah daga yau kuma dukkan ku za a nema a sassa ku a cikin na ga wa DG campaign na jiha na Yakub don za sa ku a cikin campaign organization kuma abinda za ku yi na tuntuba yana da muhimmanci za mu tattauna mu samu kudi mai zoka mu ba ku je ku yi tattaunawa ku bi lungu lungu sako sako a kai sako na jihar Bauchi na yan jihar Bauchi a yi yar gida mu yi kiyamun laili wa kanmu mu tashi daga bacci akwai wani waka da ake ce yan arewa ku bar bacci Najeriya mu ta to sai mun yi wa kanmu kar wani ya zo ya yaudare mu da 15 biliyan naira ba komai bane wannan kuma mu ma 15 biliyan naira muna da ita ko ba mu da shi ne saboda haka 15 biliyan ma bai ishe mu yi campaign ba Bauchi ne gidan akida Bauchi aka fara Bauchi discussion cycle wanda Sa'adu Zungur da Aminu Kano suka fara da Tafawa Balewa da iyayenmu nan ne aka kafa amban siyasar demokradiya mu mun san yanci tun kafin mai girma Allah ya masa rahama Buhari ya kawo a kasa dare a raka a jira muka fara yin tajihar Bauchi saboda haka kudi baya sai mu sai akida to ku san wannan kuma a cikin ku abinda ma yasa kuke adawa PDP akidan ne mutun da Allah ya mu rahama har kuka yarda da abinda nake yi to nagode muku kwarai da gaske kuma bazan yi daga ko girman kai da wannan ba ina muku apology in akwai wani wanda aka bata masa rai hakuri ba ai saboda a ci mutuncin kowa ba mu muna da kankan da kai ba mu hawan tubali mu zagi mutane da sunayen su saboda girmamawa wayansu ma a baya masu gidan mu amma mun raba kan akida dan da Bauchi muke bacci da Bauchi muke tashi kuma ba wanda zai hana mu wannan dole mu kishi ba za mu kasance mu ne a gaba mu koma baya ba ba zai kasance mun haifi gombe ta zo ta mana finta kau ba ba zai yiwu ba in ilimi ne ba wanda ya fi mu a jamhuriyar Najeriya in hikima ne ba wanda ya fi mu in kuma mutane ne mu muka fi kowa mutane a arewa maso gabas na Najeriya jihohi muna da sama da miliyan 10 saboda haka kuma muna makwabta da jihohi bakwai mun zama kaman zuciya na Najeriya dole ne ba za mu ba wa kayu kamu kunya ba kasancewar mu adawa ba zai kasance ko mu koma baya ba shi yasa muka ki kanmu wayan su abin empowerment din muka rage muka yi aikin al'umma inda mun bin empowerment ne kawai to ba za mu kawo gidan kun gare wannan hodin yanda yake to dole kudi yake kar mu kasance kullum muna aiki don mu je shaddadi mai aiki da zamu bar legacy sallan max civil service din mu take kyau ma'aikatan mu mai kajin ne su mun rage cost workers biye da 2000 mun rage kudin da ake biya kuma mu kadai ne muke biya ko malamin makaranta elementary ana biyan su sama da 70,000 saboda haka mun rage talauci wayan su burare kai a baki ake fada ba san ki amma mu muna yi saboda haka kuma muna ci gaba da ganin yadda zamu gyara aiki a jihar Bauchi zamu dauki mutane 10,000 yanzu mun dauki 5,000 an yi shekara da shekaru an ce wai an yi freezing employment to wannan ya kawo mana akasu kwarai da gaske wajen ci gaban al'umma mutane sun gama irin su fam da yayan su ma ba za su samu su shiga ba kuma kullum ana bin albashi mai yawa muna godiya Allah ya saka muku da alheri kuma wannan tafiya da kuka zo kuka shigo saboda mu kun shigo saboda Allah ne kuma da jihar Bauchi kuma za mu rike hannu bibbiyu kuma za mu mutunta ku insha Allah za a tuntube ku kamar yadda nace shugaban ku dama muna tare da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan uwan mu da mutunta junan mu da managing our diversity da bambance-bambancen mu tunda Allah ya yi mu mutane ne bayi kamar yadda da aka koya mana masu kamar ni bambam ko ba haka ba da ake koya mana tauhidi to tun daga nan muka san cewa mutane suna da mutunci an ce wala ga karamna bani adam to dan adam yana da mutunci a wurin shi yasa dukan ku kuma kuna da mutunci kuma a ƙarshe na da gode ku irin halarci da kuka mu har yanzu har gobe kuna gani na da mutunci ko da yake dole a mutunci ina da akasi nawa Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin da ya karbi wasu ƴaƴan jam'iyyu da kungiyoyin siyasa da suka sauya shekara zuwa jam'iyyar APM a gidan gwamnati ranar Alhamis 27 ga watan Agustan da ya gabata kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Gudubo da na jara gamar shirin yi mana fatan alheri.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: uwa karka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: 'yancin ɗan ƙasa a cikin shirin na wannan mako?
1: Yana ji wannan magana yana gani ba da wani ake baka tsira ba.
2: Zai cuce ta dokar ta ba zan zama mai mata laifi ba. Kullum tsara kayanta ba zan zama mai mata ɓarna ba.
0: Shirin 'yancin ɗan ƙasa shiri ne da ake gabatarwa domin kowane ɗan ƙasa ya samu ilimi da wayewa kan haƙƙoƙi da 'yancin juna. Bugu da ƙari, mu san ina muka fito, a ina muke, kuma ina za mu dosa ta ɓangaren dokokin ƙasa a fasalin tsare-tsare, tanade-tanade, kana da hukunce-hukunce a tsarin zaman tarayyar ƙasa Najeriya. Kullum abin da ɗan ƙasa ke tambaya, shin me yasa ga dokoki a tsare amma aiwatar da suke yi wa jama'a wahala? Me yasa ake samun dogon shari'a a kotuna? Ko me yasa ba a cika hukunta mai laifi ba? Shin da gaske ne muna koyi da kasashen da suka bamu ƴanci kuwa? A ci gaba da kasancewa da wannan shiri na 'yancin ɗan ƙasa daga wannan kafa ta BRC domin jin ƙwararrun lauyoyi domin amsa tambayoyi gwargwadon fahimta. A riƙa aiko da saƙo a rubuce kan abin da ya shiga muku duhu ko ake neman cikakken bayani a kan lambar waya 0704-1-1-1-8 tare da ni Yahuza Yahaya Doka da zan ja akalar shirin. Mai tare da BRC a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Ga mu ta cikin shirin 'yancin ɗan ƙasa, shirin da ke tattaunawa da ƙwararru, masana kana kuma da masu fashin baki kan dokoki, tsarin zaman ƙasa da zamantakewar rayuwa. Shiri ne mai haskakawa al'umma don kaucewa karya doka, keta hurumin juna, sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare, kana da kiyaye mutuncin juna. A ƙarƙashin dokar Najeriya, batun ɓata suna wanda a Turanci ake cewa defamation yana nufin duk wani bayani ko zargi na ƙarya da aka yaɗa game da wani mutum ko kamfani wanda zai iya rage masa ƙima ko mutunci a idon jama'a ko ya lalata masa sana'a. Nau'ukan ɓata suna a dokar Najeriya sun kasu zuwa kashi biyu. Akwai ɓata suna ta hanyar rubutu ko hoto ko bidiyo ko ta hanyar saƙo da aka aika a intanet kamar Facebook, Twitter da WhatsApp. Sai kuma Islanda, wannan shine ɓata suna ta hanyar baki ko ishara a daidai lokacin da ake magana. Idan mutane suka aikata laifi irin waɗannan, ko meye dokar Najeriya ta ce a kansu? Duka waɗannan tambayoyi Barista Muhammad Bashir Abdullahi, ƙwararren lauya kana masharhanci kan kundin tsarin mulkin Najeriya, ya yi bayani dalla-dalla.
1: Shi ɓata suna farko ya kasu kashi biyu. Akwai wanda ake yin sa da fatar baki kawai, kamar yadda na yi bidiyo a bayana a yi bayani a kai. Ɓata suna da fatar baki ba tare da ka yi shi a wani abu da zai yaɗu ba. Misali, kuna zaune da abokai kawai ka furta, ai wane kaza, ai wane kaza. Wannan ana kiransa slander. Akwai kuma libel wanda ka yi shi a rubuce. Wanda ka yi shi a rubuce ko ka yi shi a fim ko ka yi shi a waƙa ko ka yi shi a wani abu dai da ya yaɗu ga mutane, jarida ne da sauran abubuwa, ko ka je jikin gini na gidansa ko wani wuri ka rubuta wane kaza kaza kaza, mutane su gani. So, wannan hanyoyi biyu kenan da ake iya wannan laifi. So, ya kasance an aikata wannan laifi, idan mutum yana so ya bi haƙƙinsa a kai, akwai wasu abubuwa da yake buƙatar ya tabbatar a kotu kafin kotu ta iya yin hukunci a kai. Kuma laifin nan za a iya kai shi laifi na tuhuma, wato criminal case ko kuma civil wrong, wanda ake kiransa tort. To, duk wanda ka ɗauka a ciki, akwai wasu ingredients, wasu muhimman abubuwa da ake so ka tabbatar kafin kotu ta yadda da cewa wannan laifi na ɓata suna ne. Na farko shi ne kasance abin da aka yi shin nan, an yi shi misali in a rubuce aka yi wani ya ji. Idan yanzu na yi rubutu na ɓatanci a kan wani, ko na furta wata magana na ɓatanci a kan wani, amma babu wanda ya ji, babu wanda ya gani, daga ni sai ni. So, wannan mataki na farko na case in ɓata suna bai shiga ba. Misali, daga ni sai shi wanda na ɓata wa sunan, ni da shi ne kawai abin ya zani, ba wanda ya ji. Ni da na yi sai shi da na yi wa, su kaɗai ne suka samu. To, ba za ka kai mutum kotu cewa ya ɓata ma suna ba, in har bai wani bai ji ba bayan ku. So, idan wasu suka ji, bayan kai da kai bayan shi da kaiwa to sai meye mataki na gaba sai kasance dalilin wannan abun darajanka ta tabu mutuncinka ya tabu ko kai asaran wani abu to idan haka ya faru to mataki na sai aje mataki na gaba cewa abin da aka fada akan kannan shari aka yi maka ba da gaske bane idan har da gaske ne abin da kai ne aka fada to wannan ma an cire shi daga maganar laifin baka suna na wadannan ingredients sun taru sun hadu to mutum zai iya cin nasara akan laifin baka suna so mu yi magana akan cewa ba ambaci sunanka ba ai kawai an yi ta zagayawa ne ba akwai wani ka'ida da ake kiranta ta innuendo wanda take tabbata cewa idan har ka zo kai magana na batanci a wani sai kasance idan har mutum mai hankali da tunani ya ji wannan abun ko ya ga wannan bayani da ke na batar suna kansa akan wani zai ce ha ai wani kake magana da shi misali ka ni na san wani sai kasance sai na ga wani rubutu da aka yi ina gani ne nace ah wani ai da wani ake so idan har aka iya tabbatar da haka to maganan cewa baka ambaci suna ba bata taso ba indai har kowa yana ji ne ina hankali da tunani yana ji wannan magana yana gani ah ba da wani ake baka tsira ba karka tunanin wai dan baka ambaci suna ba kace ka ba za ka samu jashara ba za ta yi maganin ka ba za ta yi so wannan shine misali zan bayar da yanzu da kaina ni na dan sanu ka dan yanzu ina da followers misali a ce san 400 da wani abu Facebook TikTok YouTube to sai kasance wani ya fito ya magana kaina bai ambaci suna na ba direct amma duk a cikin followers din nan nawa duk wasu wanda suka sani suna gani za su ci adawa na aiki amma duk da bai ambaci suna na ba sai kuma dalilin wannan rubutun nasa sai na samu wani problem mutunci na ta mutane suka daina yadda da abubuwan da nake faɗa na samu misali matsaloli da dalilin wannan to kaga idan na kai shi kotu idan na kai shi kotu zan yi cin nasara me yasa zan ci nasara shine misali ya mun ƙarya misali abin da ya faɗa kai na ƙarya ne ya mun ƙazafi mutane sun mutunci na sai rubu daga wajen saboda sun ga abu sun ga rubutun da ya kai na kun ga a irin wannan yanayi mutum zai iya samun mafita ta hanyar shari'a kuma zan iya neman diya mai tsoka kai misali ce a biya ni biliyan naira biliyan da saboda image ina ba a fuskan followers ina da sauransu so mutane mu kiyaye irin waɗannan abubuwa da zai iya taba darajar wasu ko mutuncin wasu saboda dai mu zauna lafiya ba tare da mun cutar ba
0: ƙwararren lauya barista Muhammad Bashir Abdullahi ke amsa tambayoyi gwargwadon fahimta a kasance da mu wani makon domin ci gaba za kuma a iya turo tambaya ko shawari game da shirin kan lambar waya 07014 911 83 a madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira ni Yahuza Yahaya Doka da ni shirya na gabatar ke cewa zaman lafiya da ci gaban ƙasa ya doru kan doka da mutunta juna kan haƙoƙin ƙasa.

0: Sannan ku, barkanku da zuwa wannan tashan tawa. A yau, zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mall.
1: Yawwa!
0: Da farko, nakan zuba Golden Mall ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsawa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
1: Amma yaushe kika haɗa madara?
0: Ai, ina amfani ne da Golden Mall 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
2: Da matuƙar daɗi, mama.
3: Golden Mall 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Sabuwar yanka yau. Golden Mall. Bari duk rana ta kasance da armashi.
4: Asai maganin ba sauka ba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, damban ciki, shanyewar lafiyar ciki, zazzaɓi mai kwakwalwa, gagarumin maganin asibiti da sadaukar likita.
5: Kai malam, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
4: Kwarai kuwa, ai nan namu ba irin nasu ba.
5: Ji mana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaɓe ka riƙa ɗora wa mutane hanya.
4: Malam, ka gama nan, muna ba da magani komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti ko tsada ne ko akwai ara. Wanda ya ce kun je asibiti ma, kan dawo gare ni, nan ba akwai ara.
5: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. Ina so ka sani, su kuwa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin yake bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya a asibiti.
4: Kudu sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta ƙwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
5: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Sani Muhammad Dambari.
6: Madalla, ana tare da BRC2FM 94.6 kuma mai sauraro a daidai wannan lokaci. Wato kafin mu je ga shirinmu na gaba, karamta da misalin karfe 10:30, muna nan ɗauke da shirin na ƙwaryar ƙira. To kafin shi, bari mu je ga shirinmu na zaɓen safe, inda za a ji sabon gaishe-gaishe daga ɗan uwa da kuma abokan arziki.

Adalla daga nan BRC to FM meter 94.6 a kasar shirin zaben safi tare da yan kada kadai da muka sani a cikin shiri domin kaitawa daga nan BRC to FM an jima da misalin karfe 11 na daren yau za ku ji wasu sakonnin da shigashe a filmu na zaben mu kwana lafiya agogo mai zuna cewa karfe 10:30 sai a gyara zama domin jin shirin nan na wannan.

0: kanan su dai ba zai wuce wata biyu ko da wani abu ba.
1: Kasancewa kana kamar ɗan ɗakin ta kuma babu kusan komai da shafe ta ta kamfara, za ka iya tuna wasu kalamun da ta furta maka da ya haɗa su tsakanin ta da ita wannan matan?
0: Akwai lokacin da ita wannan matan ta ɗauki shayi ta ba ma ɗanta Ima. Ta ɗauki shayi ta ba ma ɗanta Ima shi ne matan ta ce a ita maman Fema ta ce a mayar Ima ba zai sha ba. To, akwai lokacin da na zo take ce Rubai ni waɗannan mutane sun dame ni suna mun habaici. Akwai lokacin da ta zo ita matan ta kai ruwa bayan gida, ta kai ruwa bayan gida take ce wai an sa mata wani abu ƙasa, ta ga ƙasa a abun nan, sai take ce wani abu ne da ya faɗi. To, kaman duk irin wani maganganu da ta gaya musu. Ya magana dai da zan sani wanda ta gaya min kenan. Sai kuma ranan ta dawo, na ganin ta je ta sa ƙofanta na gidan da ta gina, ta dawo mun rabu da ita a shagon caji. Sai ta dawo, da ta dawo ta zo nan a ga nan wajen wani lungu, sai ta tsaya ta ji suna yiranta. To, sai suka kama sunanta shi ne a nan, sai ta fita bullanta da ta yi, sai zuwa ganta kwatsam. Zuwa ganta kwatsam inda ita ta gaya mun kenan. Fego ta fara za ta yi musu rashin kunya, sai ta ce wa Fego ba sa'anki ba ne, ba kuma da ke suke yi ba da ni suke yi, ki wuce daki. To, ta hana Fego magana, suka yi da ita sa'in sa da ita da su dukansu biyu. Suka yi ta sa'in sa da su. Shi ne bayan na dawo sai ake gaya ma gida, Shema da maman Fego sun samu matsala, sun yi ta cacen baki da zo. To, iya dai abubuwan da za
1: ta bayan ga ita shi. Ko akwai wani rashin kwariyar da ta samu, ko kuma ka san ta gaya maka wani abu na ɓacin rai da shi tsakaninta da wasu?
0: To, kafin ta dawo nan, lokacin da ta dawo dan tana da miji, to ni dai abin da zan iya sani wanda ta gaya mu tsakaninta da mijinta, misunderstanding suka samu a can, dan ni ban san mijinta ba, dawowanta nan ne muka haɗu da ita. To, ta gaya mu sun samu misunderstanding da mai gidanta, da kyar ta gudu ta dawo nan, shi ne ta zo sanadiyan da ya sa ta zo har nan ma kenan ta kama gida. To, iya dai abin da na sani. Sai kuma ta je lokacin ta sai katako a kasuwan katako a Mudalawa wajen ɗan baba, in ba na manta wasu nan da ta gaya mun ci. Da akwai lokacin da aka zo ma ana jin kan katakon bai kai ba, ta kira ni ta karɓi wayana, ta kira ɗan baban kan katakon bai kai ba, don kafintan da ya yi jin kan gidan yayana ne ni na haɗata da shi. Gidan da ta gina ɗin ma ni da babana mu muka gina, don da ta fara ginin wani gidan haya a gefe, ta ce bari ta gina wanda za ta shiga. Wanda ta fara yi ɗin akwai wani ana kiran shi Dila, shi ne ya zo don zuwan ta garin nan, shi ta fara sani kafin ni. To, shi ya fara ginin, suka ɗan samu ɗan misunderstanding akan game dai da aikin dai, amma ba su bar mu'amala ba. To, ginin ne dai ta kawai ta karɓa a hannun shi, sai ta ba mu muka yi gini. To, ni ma da muka yi gini ɗin mun kai shi an rufe, ba mu muka yi plasta ba. Akwai wanda na ɗauke shi muna gini da shi ɗin, sunan shi Doma, shi ya kai mata plasta. A shi ne take cewa Rufai ɗan baba abokin mai gidana ne, ba na so kuma, amma za ta gaya mishi cewa gidan nan da take ginawa ba na ta bane, na haya ne, tana filin ne ta za ta dinga zuwa tana ta haya. Ya wannan dai shi ne.
1: Wani ɗan uwanta da ka sani, ko daga ɓangaren ta ko daga ɓangaren mai gida?
0: Wani na waya? Ni ɗan uwanta, akwai ƙanwanta da ta rasu, ina ganin ba zai wuci wata huɗu ba, don an burial ɗinta a Gombe. To, ran da ƙanwanta ta rasu, ta kira ni ta ce mun Rufai ƙanwata ta rasu. Sai akwai ƴar autansu mace, don na je har family, ta kai ni har family inda mamanta take zaune. To, wayannan kan na waye su, mamanta ma ina ganin ta waye ni. Fannin mijinta kan ban wayi kowa ba, ba wanda na waya.
1: Ba ka taɓa ba haɗaka da shi mijin nan ba?
0: Mijin tan ba yana nan Arewa bane. Yana
1: ba ko a waya ba.
0: Gaskiya ba ta taɓa haɗa da shi ba. Don ita ma ɗin ina ganin ba su waya da shi, sai dai suna waya da yanta, suna video call da yanta a yanda ita ta gaya min kenan. Don ni ba su taɓa waya a gaba na ba ne. Ba su taɓa waya a gaba na ba. Ban uwanta dai wanda na waye kenan, amma ƴan uwan mijinta ban waye kowa ba. Don yau ko da zan gan shi ma ni ban san shi ba.
1: Amma daga faruwar wannan lamarin, shin akwai wani daga cikin ƴan uwanta da ka san da ya kira ka ko kuma ya gaya maka wani magana?
0: Gaskiya babu. Ba wani ƴan uwanta da ya kira ni ya gaya wani magana, sai dai shekaran jiya, misalin ƙarfe 7 na je gidan mama, na je mata ta'aziya. Shi ne take ce min, Rufai, wa ɗakinka ta tafi. Tana dai jajanta mu, muna jajanta mu. Ya dai da na sani kenan, na je na gaida mamanta da ita ƴan uwanta da babban ƴanta Eunice. Maman nata tana abin nan magaji kwatas da ita da ƴan uwanta, babban ƴanta kuma tana barikin sojoji.
1: Bayan ga wannan, ko wani abin da take da ƙarin bayani a kan kuma?
0: Gaskiya iya ƙarin bayanin da nake da shi, har ga Allah wanda suka yi wannan abu, ina roƙon Allah, Allah ya tona asirinsu. Don gaskiya wannan abu ban ji daɗin shi ba. Tun daga ranar da abin ya faru har rana, har ta yau, rana mai akamanta yau, ba na iya sakewa ni bacci sosai. Don kusan ran da abin ya faru ma, haka na zaune ban iya na sake yin bacci ba. Kashi gari sai da na sha magani. Har yanzu ni dai ina da ina nan ne dai. Gaskiya
1: abu. Amma lokacin da abin ya faru, kai ka samu ka je kan gawan da ta koya.
0: Ni labari ya iske ni ma lokacin ƴan sanda sun fita daga gawan.
2: Rufai Umar Ahmad Bilishi Gando, wanda ya ƙarin bayani dangane da kisan da aka yi wa maman Febo, kona ƙwarya ta tambaye shi sarkin Bilishi Gando. Cikin bayanansa ya ce duk da cewa ana zaman lafiya a yankin, wannan lamari ya girgiza su matuƙa.
3: Yadda labarin ya iske ni ya kaɗa ni, saboda wani abu ne wanda kusan ba a taɓa yinsa ba a garin Bilishi Gando. Tun daga kan baba ne da yana sarautar nan dai sama da shekara 20 da wani abu kafin ya rasu. Ni na kama ana da shekara yanzu 27, irin wannan abu bai taɓa faruwa a garin Bilishi Gando ba sai wannan. Saboda haka na ji ba daɗi, na ji baƙin cikin wannan abu. To amma abu ne wanda in Allah ya kawo shi baka isa tsare shi ba. To amma duk rahoton da ya zo wanda yake zai kawo matsala, to ba mu ɗaukansa da wasa. Mukan tashi mu iyaka kokarin mu mu tsare shi, sai aka samu wannan dogon lokaci ba a taɓa samun sa'insa a garin Bilishi Gando.
1: To ko da wannan labari ya riske ka, wani mataki ka ɗauka?
3: Matakin da muka ɗauka shi ne da aka kawo kwalala, lallai kowa da kowa ya fita wajen kai gudunmawa wannan guri. Kafin mu isa kuma na yi maza, na yi waya ma DPO, wanda shi ma DPO bai ɗauki lokaci ba, minti 8-9. Bai kai minti 10 ba ya iso gurin a firabin motan da kafin ya waya ma'asanin motan police suka zo suka same mu a gurin tare da shi. To nan da nan mun je mun samu kofar ma a kulle, muka rasa ta ina ne ma da a shiga. To sai muka lura da ta inda walayin suka shiga ta window, maza aka shiga ta window, ko da a samu yadda da a ceto rayuwanta, ina bai yiwu ba. Aka samu dai a lokacin rai ya yi halinsa.
1: Idan na fahimci a gida ne abin ya faru, a riske ta kenan a gida?
3: A gida ne abin ya faru, a cikin gidanta abin ya faru. Babu wani abin da ya ci gaba ko na tashin hankali ko na wani abu. Tunda muka jingina ma ƴan sanda su kuma suna ci gaba da bincikensu har yanzu. Ni kuma abin da ya kamata in yi na rubuta ma hakimi na tura masa, kuma shi ma ina sa ran ya tura wa mai martaba. Mai martaba ma kuma ina sa ran ne irin wannan takarda ba a bari ta, ina da tabbacin an tura local government daga nasu kuma. Na su ci gaba su ma da irin nasu binciken. Wanda in Allah ya taimake mu dai, tun daga ranar ba mu bar addu'o'i a kan Allah Ubangiji ya bayyanar da wanda ya aikata wannan abu ba. Tun daga lokacin da abin ya faru har zuwa yanzu, duk lokacin da aka yi sallah lokaci 5 ɗin nan, akan yi addu'a Allah ya bayyanar da wanda ya haddasa mana wannan musibar, domin bai taɓa faruwa a garin Bilishi Gando ba. In ka lura duk kewayen nan ba inda ba a yi rikici ko na addini ko na wani abu ba dai. Amma Bilishi Gando muna zaune da kiristocinmu lafiya, in aure ne ko suna ko wani addu'an komawa gida ma da haka an cika tare ba da ga bambanci a wannan musulmi ne wannan kirista ne ba mu ba mu da wannan bambanci ma
1: lokacin da kuka isa wurin ko a wannan mataki ko sun ce ta
3: mu dai mun same ta kwance haka da cikin ta haka ta kwanta ro da ciki haka kuma akwai jini da ya falala a gurin wanda alaman cewa dai an yi amfani da wani makami ne aka mata wannan illa wanda har ya kawo rashin rayuwanta
1: ko zaka bayyana mana wani irin rauni aka mata
3: ina ganin dai alaman dai kaman an caccaka an tattaka ne haka yanda muka ga alama
1: akwai da kina ke cewa wai an mata yankan rago ko ya wannan al'amarin yake
3: lalle akwai rauni a nan gefen wuyanta amma kaga yankan rago dai kan gwada haka ne amma ita ina ganin gefe ne maybe an so ai mata hakan kuma wata gila Allah bai ba su nasaran yin kiris din yanda ake tsammanin yan kara goma ko da dai ni ba duya ta din bakin ya gani ba gaskiya saboda ni ina ga irin wannan yakan dai ta ina da hawan jini yakan yi kaman dai abin nan tunda nan dai ta so dai gaskiya ban iya a irin hali na ban iya sake gani ba ni yanzu da ka gani nan ko kara ko da ta mutu ba ni iya yanka to naga jini haka to yakan da mun damuwa sosai to shi yasa tunda na leka na ganta a cikin wannan abin naga inda jini ya kwala da gaskiya ba mun iya sake
2: hakurewa
1: amma ko ita kada haka sama cikin ɗakin ne ko ya
3: ita da yadda dai ita da yatta ne suna kallo dama sun tago ta tura abin nan irin abin suna wanda ke turawa na kallo din nan to sun je suna kallon ne ma ina ga abin ya faru
1: amma ita era wannan take ciki
3: a yanzu kan ita yan bata da wani matsala ba an dai dan raunin da aka mata a hannun kuma an dinka bata ma kwana a asibiti ba
1: kuma wani kira da ke da shi musamman ga al'umma
3: yanzu kiran da nake ma al'umma na Musa Ido wajen shigowar a ba iko ko su iri ne kamar wanda dama wannan kan akwai wannan matakin muna lura da masu shigowa muna lura kuma da masu fita to amma an dada karfafa tsaro yan committee da yan danga da yan vigilantes yanzu ana fita patrol dama kuma ana fita ni wannan ma ba kai ma lokacin ma da da a ce ma yan patrol din sun fita batun da tsakanin 9 ne zuwa 10 aka yi wannan abu ko tsakanin 10 zuwa 11 kaga daidai lokacin ne ma da a fita patrol din to wannan kan ana akan fita kullu to shi yasa abubuwan ma su kalau
2: sarkin birshigando ke kalin haske game da kisan da aka yi wa wata mata mai suna Maman Febo a yankin na birshigando idan shirin ya gazu da unguwar kawafin madaki da ke cikin garin Bauchi kuwa nan ma dai ba ta canza zane ba domin kuwa a kwanakin baya ne waɗansu matasa suka bai wa hamatan iska lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani matashin magidanci cikin zantarsu da ƙwarya wani shaidan gane da ido Usman Babaji wanda aka fi sani da Babangida Kilau ya yi ƙarin haske har ma yana kokawa cewa a wani ƙaulin akwai sakacin al'umma musamman ma da tawa
4: ni alawa na rambe Allah babu wani wanda ya dauko Allah banda mu yau da na kafa dani wanda muka tafi mu kai wannan abu kowa yanzu a uwa a karwace abu wai ba wai ya shi ta tsantsa bane shine da ya tashi yayi magana kan wani da abu babu wanda ke tashi yayi magana tsakani da Allah ko maga shekara mun akwai gidajen mu nan alawa kowa yana shigan gidan kowa a uwa yayi rayuwa ya ci abinci a dai makaranta tare aka tashi tare amma wa har da abun wani kai rai wani abu a rubu da shi a fa'ido kaga tarbiya lalace
1: kace cewa akwai matasa a unguwa kuma abin nan ya faru ne ba wai a wani kwan lokaci da za a ce a babu matasa sun shin matasan da suke nan da su babu wani gurin su ma da suka yi rai a ga an daki da wallahi abu
4: a yunkuri an san ma da duwano wani lokaci da matasan baya da lafiya magana da gaskiya to da aka bamba da lafiya wani lokaci shi a fadan gaskiya fa wato ba ta maka dace wani ya fada maka gaskiya ko wani ya ga ya maka dauka an yira maka karka dauka shi ya cire ya fada wai kuna jin haushin shi da haka shi kuna cewa ai shi yake shiga ma yaran da gudu shi fice na rinke da Allah kuma fin kalamin na uwa wallahi to gashi na shi ya gare taura mu kuma wani wani ya fado wani godo wani dawwa ni abun da na fahimci ne
5: ya yanayin halin sa da zamantakewar sa da mutanen sa na anguwa da kuma iyalan sa na gida musamman ku yayin sa
4: shi a wannan hali in dai tsakanin lokaci ko lokaci da yake yana da fama da jinya na aljihu in lokacin gaban ciwon shi yana ganga duk abubuwan da yake faruwa wani arshin kuma yake yin abu wani lokaci muke cewa akwadu gudu akwar shi lafiya akwar shi lafiya kai ko yaron ma ko lokaci da fa yake cewa ko wannan halin shi gashi ka baka ba mara lafiya ne kai ko wala gonde ko wallahi mun farka mu ya tara mun kai mun wa babu ne bai zaki gurshi da gurshi ba amma daga bayan gona sai yake shi magana yace wani dan Allah ka ya guri shi wani sai yana abu arshin fani daga bayan ma in ya gane zai goye baka guri mu ba ne ruko bane in yau ya maka abun ka baka cewa ne ga abun da kamu yace shi kenan ya uce ba da rikin mutane
2: Usman babaji wanda ka fi sani da baban gida kilo ke karin bayani kan irin sato kasa katsin da ya faru a tsakanin waɗansu matasa an gurta karofin madaki lamarin da ya sanadiyar mutuwar malamar Luwanu kwarya ta tuntubi ɗaya daga cikin dattawan unguwar karofin madakin mai suna Baba Adamu kan wannan al'amari inda ya fara bayani kamar haka
6: abin da faru za mu aje shi kaddara ce daga indillahi dan yaran sun daɗe suna ɗan musayya inda da shi ɗin wajen kwana su kusan goma da kullum suka yazo duka sukan danyi cacan bakin ya ji ya same su su yi haya hayan su mun ga abin zai tsare mu ba su jawo shi ko da karfi mu da fito da shi mun hada shi to lokacin ya satan kafa ya koma a saboda so shine wannan kisa ma kwata kwata ma ba fa ba da wannan yaron ya faru ba da wani yaro ne ya faru shi ne mai ajiye poster to haka mun ga
1: shi ba ne ba
6: mai posta muka aka buge su fitanu muka hadu dai muka dutta muka muka ce to su daga posta su ka daga su mai da shi can baya sai ranan ya zo yace anan ma bai son gani ma kwata kwata yamma da hanya aka zo aka hayya hayya kamar za su doke doke na mamu muka ba da hakuri muka ce mu daga su daga su yamma da hanya ko ma su cin daga tar su kuma nan yi haka daga sassa posta din nan ma wa shi gari ya dawo yace baya so kaya ce wai to wai hoton shi ne baya so
1: ba kuma shi ma yana da wani nasa champion ne ko kuwa
6: baya siyasa ba jami'a ba komai to shi nan idan ka daga ka ce to hanyar da yi lungun nan ya fito lungun nan to dinga saka poster su a can su duk suka bi mu ne mu suka je ka mai da poster su suka duka can to ranan da dawo sai ce wai ya ga suna masa kallo kallo kallon manza kina sai ya tashi wannan mai dan shagon nan mai sai da Peter sai je shagon sa sai irin ya soka tuta a cikin sanda din nan ya manna a cikin shagon ya je binciki tutar ya binciki tutar ya zuge tutar ya jefa a lambatu dauki sanda kai shi ne wannan ya ce to ni ko meye na maka to ana fati ka bana yanki ka meye ka kuma ka cire min tuta na ka yardin yace da cire duk ubanka dan ubanka na cire duk kaza kaza uwar ka to su kai da wannan cewa ba to abu zai zama rahim ba da ba su suka ka koro shi da hannu da dawo da har ya dauki sandan sai ya zo da kafin mashi din sai zama kan sandan da sandan sa suna cin yana sai zage zage sa muka dai hana ta mai da sandan da ake sa riga kun ya kobe riga sama yayar ya mai da riga sa da saman ya tafi kasuwa to shekaran jin me ya faru me ya faru ni dai ba san farko kamun bayan kaza kawai suna kaiwa da kawo to shine da yaje
1: ba ko ya ake yi ga har ya kai ga cewa sun zo sun cancanta wasu ba
6: eh ina
1: kuma ke fada ya farki a tsakanin su
6: ina kai kare to shine sai ban san shekaran jin farkon abun bane ban sani ba idan mun ga sun fara hayya hayya duka bayan da suka fara an ba shi to wani ya zo kira da ba ya daga mana hankali bace muka koro shi muka tawar shi nan yindin bishi an muka je can muka zauna ko masa huduba muna masa huduba da shi to shi wanda ya hana shi ma ya shi kaza kazan uban sa wanda hana shi ma fada
1: shi wa ne yake wannan maganar ki
6: shi wanda ajalin ya zo kansa shi ne malam turan shi eh wasu mutu to ta ga muka tare ko ya fita ya bashi ya ta wannan gidin bishi nan ya tsaya to wancan yaran da yake magana da su din wanda ya cire masa tuta a shagon sai dai ya tashi ya kira baba sai ya ce baba ka ka hana mu magana da bani amma ya zo ga abin da yake mana amma ka so ka yi masa magana to kaje uban ya zo dai dai can shagon ne kaje din bishiyan can sai to shi kuma yana tsaye ana ga sandasa wani akwai bishiyan da muka dasa anan bakin hanya yaje tumbuko ta kawai ya karya ya rike rubi kawai ya ruga da gudu yaje zan kashe ka kai ne gawan fare mujacce ka
1: to shi ne wani
6: eh mirwana eh wai mun kwata shi kai mun a matsayin kanina ne ina na ruga da gudu na tafi muka samu mata tare muka tare shi to yana tsajjan jiki sai ya je ya isa ya dugi baban yaro muna hana shi to haka din ashe yaran kuma sun hada kumba a can duka ne su kata ko duka zo ka rufa shi da duka muna tarewa ya rugo da gudu suka biyo shi to shine sun zo da duk inda mashin din yake anan muka tare su shi kuma yanzu zai jingina nan
1: wato shi a su yaran su ma ɗan anguwan ne ko
6: ya duk anguwan ba mu mun zama san bangare ba ko baka shine yanzu zai jingina nan yana ce ko bar su su zo kowa ya zo a gawa fari ne kowa zo ga fari nan an kace a to akwai ɗaya kan yanzu haka kada mu ba mu sani ba hankali mu dumura mai da su anan shine ya zagaro ya biyo nan kawai shi a liban maka kawai an karba shi ganshi anan to da ganshi anan sai daga sanda zai buge shi shi kuma ya su kuya sai ya buge shi sannan a baya sai shi kuma ya shige shi kamar za su yi kokuwa to na ta mashi ne mai ukan na ce zamani to wannan kuma biyu sai suka fito nan kuma da gudu sai da irin rankin da suke waldar nan sai kuma da katako muna tare suka zo kawai ya daga rankin zai buga masa kawai ya tare shine rankin ta sare shi anan wannan mai katako kuma ya buge shi daya kai shi ma duk muka kama su ashe mai wannan wanda rungume shi kaga shi ya soke shi mu ba mu sani ba da muka kwambare su da shin sa ya gudu ya shiga zaure su sai ya rufe ko lokacin mata su a cikin azaure da kuma kofa ka kore su sai ya fito sai yana fito yana fagaci ne a gargare sa sai yana fito da kafa sai ya zauna nan muka zo za mu bincike shi ma sai muka ga hankalinsa duk ya dan kidima jini ya haushi shi ne abokan sa wannan suka tattara shi wannan da abokan sa duka so da su ga sashi yake kenan bai su ba ta bi da shi asibiti amma ina ganin ma ko sun isa ko ba su isa ba akwai yau mana a cewa a cikin wannan ina sani ba yauwa muna ganin dai mu dai mun sun tashi muna control din su ba za su mu hada su da su mu kore su mu ka kan kan kasan dole ko sun su abinda su kai ce ba ko kai bane da wai ma su kai ko kuma ba
1: abubuwan shin wani kira da aka musu a matsayin ka na uba
6: tara su muna musu nasiha muna musu wa'azi kullum muna kira musu muna musu wa'azi akan gargadi akan duk a zauna lafiya ai dalilin kenan nan ai ba fati ne bane fati a kalle akai hudu ko biyar da ku duk ku zauna uwa da uba da kowa nasa suka zo ku karbe su hannu biyu ai taron ku ku gama lafiya duka ɗaya ba wai fati ne akai wajen ku kun da ku gana to mu take ba har kan mu siyasa bane mu dai ba akan hidiman siyasa ba wanda yake sa musu baki hidiman siyasa su gama hayaniyar su masu siyasa su zo ko su karbi bati su kai yan uwan su zan ka sai taro su tafi ko ba go dattijo da zai maka kin magana ba kuma dattijo da suke masa magana sai a fusu su tafi
2: baba da mu ungwar karofin madaki Allah ya sauka lalle kam akwai shirgegen kalubale a gaban mahukunta da magabata da masu fada a ji a tsakanin al'umma da ma ita kanta jama'ar baki daya kasancewar sai an hada baki ake fitowa kuma da hakan za mu tsere shirin na yau a madadin wakilanmu Suleiman Haji Jarma da Umar Nasiru Umar Madaci abokin aiki na Aliyu Adamu Rafi makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Munguza ke ce da ku a huta lafiya.

fata mai sauraro ana tare da BRC to FM ana kuma jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci muna ba mai sauraro hakuri shirin nan ma ta iya gida bai samu ba saboda wasu dalilai da suka dan sha karfin mu idan Allah kai mu ne mako insha Allah da misalin karfe 11:30 na safiya za ku ji mu da wani sabon shiri na mata iyayen gida to amma da sai ko za mu ci gaba da shakatawa da wasu daga cikin wakokin da muke zakulo muku domin ci gaba da yin hutun karshen mako cikin nishadi a cikin wadda kasancewa da BRC Bauchi.

0: yawa in kare ta buje
1: ni bana ya da mata da dalilin haka ba ne ce kuma ba ya dan gaba yawa
2: nari zana ranar malam nari mai abin nan kaya Ibrahim baba kaka
0: ni da na tafi dunguwa na da ni da zafi yar gajera da Allah ya hada da dunguwa

0: mai sauraro kada ka sharaffa shirin dandalin yara ke zuwa muka daga nan gidan rediyon Bauchi BRC inda a yau muke zantawa da daliban makarantar Salim bin Abdullah da ke tsohuwar airport Fadaman Jaja yanzu kan za mu koma ga yara manyan gobe tare da malamin nasu
1: alhamdulillah za mu wuce kai zuwa ainihin har yanzu da cikin fikihu mu abinda ya shafi fikihu mu na cikin tauhidi wane ne ya amsa mana tambayar mu ma tashawut abinda ya shafi tahiyya in an yi sallah sai an yi mene
2: tahiyya
1: to tafaddal
2: sunan na shi ne sunan tsohon makarantar Salim bin Abdullah da tafizin Qur'ani kubin at-tashawudul awwal tahiyya ta farko su'al tambaya ma huwa at-tashawudul awwal menene tahiyya ta farko jawab amsa huwa tahiyya ta lillahi shine gaskiya zuwa ga Allah wa salawatu wa tayyibatu ila da'an gaskiya assalamu alaikum amince tabbata a gare ka ayyuha annabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmatu da albarkatu assalamu alaina amince tabbata a gare ka wa la ibadillahi salihin tare da bayan Allah sana ashhadu an la ilaha Allah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammadu abdullahi rasulullahi kuma na shaida annabi Muhammad bawan sare kuma manzon sallallahu alaihi
1: wasallam masha Allah Allahu
2: akbar
1: kun san duk lokacin da mutun da ya sallah muna da salloli guda nawa
3: guda biyar
1: salloli nawa
3: biyar
1: muna da wanne ne na farko azhar ko sai me sai me sai me sai me Kuma guda biyu sun cika?
3: Eh.
1: Azhar guda nawa ne?
3: Hudu.
1: Lasar guda nawa?
3: Hudu.
1: Magariba guda nawa?
3: Hudu.
1: Isha guda nawa?
3: Hudu.
1: Asuba fa?
3: Biyu.
1: Azhar tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Lasar fa?
3: Biyu.
1: Magariba nawa?
3: Biyu.
1: Isha nawa?
3: Biyu.
1: Asuba fa?
3: Daya.
1: Ai ina azara ku ce goma ne. Ga haina miku da bulala. Masha
3: Allah.
1: To alhamdulillah mun taba abin da ya shafi tahiyya haka ne ko to tahiyyan farko ai wannan ta karanta mana haka ne idan an yi tahiyya na biyu ai ko bayan an yi tahiyya na biyu akwai abin da ake karantawa haka ne me ake karantawa wala ta amsa mu
2: sunana ne bila sunan shi Muhammad da ban makarantar Salim bin Abdullah ta gama jajiba ya ce yanzu ya fara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na kanu
1: Masha
3: Allah
1: ai tuni ana ce mata kawai ta amsa shi kai ne ta amsa to duk lokacin da mutum ya yi sallah in har dai tahiyya na farko ne to ba yin salati ba annabi amma tahiyya na biyu fa sai ayi salati ma manzo Allah
3: sallallahu alaihi wa sallam
1: masha Allah sai abin da ya shafi azkar mun zo abu na uku kenan ko darasi na nawa darasi na uku mun yi hadisi yanzu mun yi tauhidi muka yi fituhu a cikin tauhidi sannan kuma yanzu mu dawo addu'a yanzu ina so anan a cikin ajin nan ko namiji ko mace wane ne zai faɗa mana addu'an fita daga gida
2: Masha
1: Allah Kusan manzo Allah me yace kuna so ku jawabin manzo Allah fa da yace duk lokacin da mutum yazo da shiga cikin gida to akwai shedanu suna biyo shi a baya idan shedanu suka biyo shi a baya sai su ta addu'a kar kai addu'a Allah sa kar kai addu'a Allah sa kar kai addu'a kana zuwa wajen shi kar kai addu'a shi kana shiga cikin gida shikenan sai su biyo ka suna biyo ka shikenan kana zuwa daki sai ce Allah sa kar kai addu'a daga ci abinci shikenan sai kar kai kai bismillah kar kai baraka bismillah ba shikenan sai ce to shikenan mun samu wajen zama ko mun samu abinci da mu me zamu ci kana gama da mu ci abinci daga daga kwanta shikenan sai su bi ka sai ce Allah sa kar kai addu'a Allah sa kar kai addu'a shikenan sai baraka addu'a ba sai ku kwanta tare da su sai su ce mun samu gida mun samu abinci mun ci ko mun samu wajen kwanciya mun kwanta abun mu Allah ya sauke sai a lokacin da ka fita daga gida mu haka ne daga kowa ya riga yin addu'a shiga daga gida da kuma addu'a na dai me
3: za
1: a fita daga gida masha Allah to annan wade mu addu'an shiga bayan gida
2: suna na Zainab Salim magana daga makarantar Sarin Gina a Kaduna daga sanin Islamu ta Kaduna da an shiga bayan gida Allahumma inna a'udhuka min al-khubus wal khabais
1: ma sha Allah kana kuma a cikin ajin na haƙi yau waye zai mu addu'a fita daga bayan gidan bayan an shiga
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Ahmad Abdullahi addu'an fita daga bayan gidan shine kwalaka
1: ma sha Allah wannan shine addu'an fita daga ina to har iya wane ne wanda zai mu addu'a inda a ci abinci me ake cewa inda a ci abinci
2: sunana Ahmad Umar Isa kamar da makarantar sayin gina Abdullah mai masarci islamiya ta fizil qur'an addu'a idan ga ci abinci bismillahir rahmanir rahim
1: ma sha Allah kuma manzo Allah me yace kuma duk lokacin da ka zo zaka ci abinci idan har dai baka yi addu'an ne kace bismillahir rahmanir rahim ba to shedan yana gefen ka shikenan sai ta eban abincin yana ci yana kuma amaya na bakin sa a cikin abincin to amma kana ce bismillahir rahmanir rahim shikenan sai saka hannun sa a bakin sa sai amayo abincin shikenan sai fitar gudu yana tusa wa sha Allah ko yanzu ina so wani a cikin ajin ne mun bayani shin inda a ci abinci shin ana cin tsakiye ko ana cin gaban wani ya ake cin abinci a wanda sani
2: sunana Fatima Muhammad Idris daga makarantar Salim Kano inda a ci abinci gaban ka da ka fara ci
1: ma sha Allah to har yau bayan an zo kwanciya haka ne an zo kwanciya an yi addu'a an kwanta an yi bacci mai dadi an yi mafarki mai dadi to inda a tashi daga bacci ai akwai addu'an da ake yi to na addu'a ake yi
2: Sunana Muhammad Usman daga kwadin Salim bin Abdullah da zafi islamiyya ta bizul qur'an karim addu'an ta shi daga bacci alhamdulillah lazi a yana ba ba da ma'ana ilayen shi
1: ma sha Allah shine addu'an tashi daga ina
3: bacci
1: tashi daga ina
3: bacci
1: sannan kuma har yau ajin nan wa zai mun wani bayani nace in an tashi daga bacci me ake fare me kamata ka fare kana tashi daga bacci me kamata ka fare wadata mun bayani
2: sunana Abdullah bin Fata idan ba ka yi tsani ne ila Abdullah ko ka dan shi ne sunna daga bacci barka ya alimani kai sunna
1: ma sha Allah mutum yana tashi daga bacci abin da ya fara shi ne tafi ya je alola sannan kuma sai ya salla har ka yadda ko a ga yawun bacci haka yawun bacci ko ya biyo bayan ka haka ya juya ta kwata ina ko ana so kana tashi daga bacci ka kurkura bakinka sannan ka tafi ka je ka yi tsarki sannan ka je ka yi mene sannan sai ka je ka alola haka ne to har yanzu dan muna karatu akan abin da shafi al-azkar addu'an mene addu'o'i ko to yanzu ina so in yi tambaya kana shigowa cikin gida ko kuma da asuba bayan kayi sallarka na asubahi sai ka dawo kana dawo daga gida me kamata ka fara yi cin abinci ya kamata ka dauka kai ta cin abinci ko kuma akwai abin da za ka yi wa zai ba mu me da ai
2: Sunana Ahmad Abdullahi matar Sarki Salim bin Abdullahi ta fi zuciyar dan ka shigo gida za ka fara gaishe da mamanka da babanka
1: ma sha Allah abinda Abdullahi ya faɗa haka ne mutum yana zuwa sallah ya dawo daga sallah ya ce abin da ka fara shi ne ka je gaishe da mamanka sannan ka gaishe da me gaishe da babanka to za ka gaishe da mamanka da babanka sai kuma me
2: Fatima Umar daga makarantar Salim Bila Abdullah sai ka je ka kai karatu
1: ma sha Allah
3: Allahu
1: Akbar Fatima kace abin da ka fara shi ne sai ka dauko Qur'anin ka sai ka fara mene sai ka fara karatu to bayan an idar da sallah a kowane sallah akan idar da sallah ayi ta yasa idar da sallah haka ne to bayan idar da sallah me ake fara fada ana idar da sallah a kowane abin da ake fara fada me shi
2: sunana Mustafa Mustafa daga makarantar Salim bin Abdullah ta fizin fara kana gama sallah laka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam ta ta jada la ilaha illallah wa la sharika lahu wa lahu alhamdulillah ala kulli shay'in qadir
1: ma sha Allah wannan Mustafa kenan suna guda nawa guda uku Allah ya masa albarka. Ana idan da sallah yake cewa da ai kabbara uku sai a ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya jalal. Sai addu'o'i da dai ko to bayan an karanta Allahumma anta salam akwai abin da ake karantawa. Me ake karantawa? Shin akwai wanda zai tuna mu akwai abin da ake karantawa bayan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya jalal? Wa dai fada mu.
2: Ina na fatin Muhammad da Jisdan makarantar Salim bin Abdullahi. Idan aka yi idan ka gama sallah da da a ce da a yi nasi ayi kulhu ayi kulhu da ayatul ayatul kursi.
1: Masha Allah. Allah. Yace ana da sallah ba Allahumma anta salam wa minka salam da sauran su. Yace abinda da ai shi da karanta kulhu. Kun san a ka'idan shine inda asuba ne da karanta kulhu sau uku nasu sau uku falaki sau nawa.

wannan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako inda aka ji mu da ɗaliban makarantar Salim bin Abdullah Lidirasatul Islamiyya da ke bayan tsohuwar iya farfadaman jaja yayin zantawa da wannan shiri na dandalin yara a madadin gidan rediyon Bauchi mai lura da shirin Luzar Fulmi Balewa sunana Kasim bin Abdullahi Zango da na gabatar nake cewa a biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wata makarantar

0: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau

0: Madalla, a wani mataki na tabbatar da kare muhalli da kuma kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi wato Basefa ta dauki mataki na rufe wani bayan gida a kasuwar Laushi da aka bar shi ya cika magil, yake kuma damu al'umma da wari. Biyo bayan wannan mataki da hukumar ta yi, shirin kai da muhallinka ya tuntubi Haruna Suleiman, mataimakin shugaba bangaren tabbatar da kare muhalli na hukumar Basefa, inda ya tabbatar mai da matakin da wannan hukuma ta dauka na wannan rufe bayan gida.
1: Sanar mana da irin wannan abun komin dare, komin rana, komin yanda ka fake kai, inda kai abin da zai cutar da al'umma. Al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a bude yake don sauraron irin wa'innan korafi, don kuma daukan mataki na gaggawa dan duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba a kwalbati, a zubar da kashi a zuba wajen zubar da shara. Hukumar kare muhalli ta jihar mun dauke shi a matsayin emergency ne da komin dare daukan mataki muke na gaggawa. Idan an ce waje ne na yin bahaya na kudi da wanda mutum yake samu kudi a wurin, to da wuri abinda muke daukan mataki na farko shi ne mu je mu rufe wurin, wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen Laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan, ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurinmu, dan yana hana aika shin a barkata a waje, to in kuma hadda a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje, mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka. To wannan ya sa duk lokacin da muka sararraza mai bayan gida yana wannan, mukan je mu rufe bayan gidan, sai mun sa shi ya dauki matakin da gaba ba za a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yanda mu bude bayan gidan, wanda a yanzu haka shine a matakin da ita hukumar Basefa take kai akan wannan. Kuma cikin gaggawa ma mun saka duba garin mu sun tafi wurin je duka su ga cewa an idi kwantamire, an yi fesa magani duk cikin kwalbatin da wannan kashin ya bi, a ga an fesa su don ganin cewa kwayoyin cutar da aka fitar a wurin an kashe su tun ba su je sun je a ya zama na wani hanyar da zai yaɗa cuta wa al'umma ba. To wannan a takaice shi ne abin da ya shafi dai bayan gida da suka yi aiki suka zuba a kwalbati a nan wunci Laushi. Wannan shi ne matakin da ita hukumar Basefa yanzu take ciki. Yanzu haka dai wanda nake gani shi ne bayan gidan na rufe, har duk matakan da muke dauka na ganin haka bai faru ba, da hukunci ga mai shiyu ga mai bayan gidan ya an aiwatar mata an hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kafin a ce an yi maganan budar wannan bayan gidan.
2: Yayin da muke ji daga bakin shugabannin wannan kasuwa da kuma al'umma da suka kawo koke, sun tabbatar mana cewar wannan matsalar ba yanzu ta fara ba, ta jima tana faruwa, suna zubar da ruwan yana bin hanya yana damun mutane. Ita wannan hukuma bata samu labari bane sai a yanzu.
1: To ina ga kaman wannan bayanan da yanzu dinga cewa mu ba ma rena komin kashin bayani da muka ji, shi dama harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a rena bayani. In ka ji bayanin shi yasa amfanin su environmental officers din mu kenan, za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take, yaya take, wani hali take ciki, me za a mata yin gantata. Za mu iya bada umarni ma masu bayan gidan su inganta ta yanda ya dace, ta zama ingantaccen bayan gida, ba bayan gida sunan bayan gida ba. In kuma har ba za a iya inganta ta ba, a ba wanda zai iya inganta, ba za a iya inganta ba shi na ko su bayan gida a wurin, sai a bari a kashe bayan gidan a wurin, a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su, don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma, masu shago da suke wurin ko yan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa. Hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama rau, baya tun da ko su bayan gida da babu bayan gidan gaba daya shi ne zai zama damuwa. Amma a Laushi gefen Laushi bayan masu jikin masallacin akwai bayan gida, wanda ingantaccen bayan gida ma, wanda muna ga in har an ce gyaran wannan din ya gagara, saboda inda a sanin mu dai bayan gidan yana dan wani lungu ne karami da aka yi don su zallan yan kasuwan da suke cikin Laushi, ba wani babban bayan gida bane. To don haka ina ga in ya kama a kansilin din bayan gidan a ce babu bayan gidan ma, ina ga yafi dan a ce ana yi amfani da shi kuma yana cutar da lafiyar al'umma. To da zaran duba garin mu sun je sun duba wurin sun ga wani irin gyara ne za a masa, a ga cewa ba a sake samun a komai wani abu mai kama da wannan ba abu ne da muke so mu ga mutane sun shiga cikin business din abin da ya shafi ban gida saboda hakan zai rage yin kashi barkata ana yi a wasu lunguna yanda kuma zai zama hanyar yaduwar cututtuka kuma kamar yanda ka tambaya bayanan da mu yanzu mu je mu ga zahiri gashi ana zubarwa da rai wannan shine na farko duk wani korafin da aka yi na yanayin bayan gidan ba na magana ana zubar da shi a cikin magudanar ruwa bane wannan shine na farko da muka je ya tabbata mun gani ana zubawa dan haka muna ƙara kira ga al'umma da duk lokacin da wannan bai kar a bari sai an yi ɗaya biyu an yi uku da an yi ɗaya ba abu ne za a yi hakuri ba da zaran an fara ma muna kira al'umma su taimake mu da wannan bayanan kuma in ma ba ka so a san kai ne ka ba da bayanan mu kana iya gaya mana har mu je mu gama aikin mu ba wanda zai san wane ne ya gaya mana muka zo in dai mun je mun ga matsala za mu ɗauki mataki akan matsalan to don haka muna kira al'umma su taimake mu lungu-lungu da duk aka ga wanda yake kwashe kashi yake zubarwa a bainar jama'a yanda zai cutar da al'umma Allah ayi gaggawan gaya mana nambobin wayarmu a buɗe yake ko mun dare muna da wa'inda cikin daren za su iso wurin kamar yanzu wannan ɗin ai duk labarin shi da wajen 11 dare ana ko karfe da kuka kira muna da wanda za su taso su zo gurin da ke in dai a cikin garin Bauchi kake wannan abun to da mu yi kokarin mu ga cewa lallai mun zo in ko wuri ne yake da za mu je da san sabuwa za mu je wurin da a iya gane mana waye abu kuma da mu ɗauki mataki
0: daga bisani kuwa wannan shiri har ila yau ya ji daga bakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan kan wannan mataki da hukumar ta dauka
3: mun yi bubbata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160,000 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don sai mu samu wannan matsala ta kau amma abu ya ta'azzara ya gagara so kuma wannan bayan gida wato shi kansa wanda ya gina wannan bayan gida na tabbatar tun da ya gina baya wannan bayan gida ya gina ba dan wani inkum dan ya samu wani inkum ba ya gina kawai dan al'ummar kasuwan ne da kuma abokan cikin su kawai su amfana da shi amma ba wai yayi dan neman kuɗi bane kawai wani abu ne wanda shi wanda yake kula da bayan gidan yake wankewa yake abun nan kawai dan samu abin da zai sai omo da sabulu idan ka dan samu abin da zai amma ba wai dan
4: yanzu wani mataki za ku dauka kuma me za ku faɗa wurin da wannan abu wato ya shafe su kai tsaye ko su tabbata
3: mu a matsayin mu na shugabanni ai ba za mu zuba ido mu ci gaba da ganin kawai abubuwan da yake cutar da al'umma ni kaina wannan abu yana damuna ni kaina bana samun nutsuwa ko bana samun bacci ne ainihin abu nan wanda wannan abu yana damuna dalilin shi ne yau in ka ceto ka ɗauki matakin ka rufe wannan bayan gidan wallahi idan ka rufe wannan bayan gidan na tabbatar duk alien mintin nan ka sake kawo wani conjunction ne wanda zai iya haifar da wata mummunan matsala
4: kin zo ka ci gaba da cikin
3: shi ne ni abin da nake fata shi ne gwamnati uwa ce kuma gwamnati uba ne uwar kowa ce kuma uban kowa ne ni ina kira ga gwamnati ta taimaka mana wajen ta ga ta zamanantar da wannan bayan gida namu domin al'umma su amfana domin ita wannan ai gwamnati ai dama duk wani abu da zai taso akwai abin da ya fitar da dole ne kare mu agajin gwamnati ne muna neman agajin gwamnati na gaggawa su zai ta je maka zamanin zaman da wannan bayi da
4: amma kun yi rubuce ko kuma yanzu a kafa sai Allah ba rokin gana
3: to alhamdulillah mu yanzu tun da mun yi a kafa fallon watsa labarai kuma da mu yi a
0: yawo Aliyu Zakariya shugaban kasuwar Laushi da yake wanti a nan cikin garin Bauchi ke yin ƙarin haske kan bayan gidan da yake cin su ko a ƙurya.

Tsuma da lamai sararo an saurari shirin kai da mahallinka daga nan gidan rediyon Bauchi kan mita 94.6. Ana iya turawa ranar Laraba da misalin karfe 12:00 saura kwata don jin maimaicin shirin.

kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. Sarrafa magi stane daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana ko kada ka zo. Magi stane na sa kowane abinci ya zama na musamman, ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

fatan an ji daɗin wannan waƙar indiyan. Masarauniyar biyar City FM a daidai wani lokaci za ku kuma na cewa ƙarfe biyu har da minti 11 kuma yanzu shiri ne lokaci na shirinmu wato kai da muhallinka, amma muna ba ku haƙuri shirinmu na kai da muhallinka ba zai samu damar zuwa gare ku ba a wani lokaci, amma ku ci gaba da kasancewa tare da mu, za mu dawo muku da shirye-shirye masu ƙayatarwa, ilmantarwa da faɗakarwa a na gidan rediyon BRC akan mita 94.6.

kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bada ni ga ba tare da ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da makon gidan rediyon biyar

ya mata ne za a bi bawa fifiko a gidajen inda yace hukumar Baktama za ta yi aiki da shugabannin addini da sarakuna don tabbatar da an yi rabon yadda ya kamata kuma bisa tsari. Malam Nazim ya ce mutanen suna iya dawo da tsofin gidajen sauran masu magare don su amshi sababbin. Ya shawarci waɗanda za su cika jiyar gidajen sauran su da su adana katunan da aka ba su, inda ya ce duk wanda ko wadda bata da kati ba za a bata gidan sauran ba, kuma ya buƙaci mutanen jihar su rika tsabtace mahallansu don hana hayayyafan sauran. A guji siyasar gaba don kare sun da jihar Bauchi ta yi ta dunkulaliyar iyali. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga mita na 94.6 na tashar MMBRC Bauchi. Babban libamin katagon Imam Malam Umar ya buƙaci musulmi su guji aikata zalunci, rashin gaskiya, almundahana, cin amana da sauran ayyukan da suka saɓawa koyarwar addinin musuluncin. Da yake gabatar da hudar Juma'a, Malam Umar ya yi addu'ar zaman lafiya ga jihar Bauchi da kuma Najeriya. Ya ce mutum nagari yana kiyaye dokokin Allah, wanda hakan kan sa ya zamo mai gaskiya, amintacce, mai adalci, kuma mai bin girmamawa a cikin harkokinsa. Sai kira ga iyayen sanya ido sosai kan tarbiyyar iyayensu ta hanyar cusa musu kyawun ɗabi'un musulunci kamar sallah, gaskiya, girmama manya, aikata alheri, haƙuri da kyakkyawan hali. Ya kuma shaci matasa su guji miyagun abokai da munanan ayyukan da za su lalata makomarsu, kuma su nemi ilimi don zamowa masu amfani a cikin al'umma, tare da kira ga masu dukiya su rika taimakawa marasa ita, musamman marayu da matan da mazansu suka rasu. A wani labarin, babban liman masallacin Juma'a na Federal Locus da ke nan Bauchi, kuma shugaban kungiyar limamai da malaman da suka damu da halin da shugabanci ke ciki a arewa maso gabas, Imam Haruna Shehu Ilela, ya kira ga musulmi su ji tsoron Allah, kuma su guji aikata abubuwan da za su zubar da mutuncinsu ko na addininsu. Imam Haruna Ilela ya buƙaci shugabannin musulmi, matasa da iyaye su koma ga koyar musulunci, riko da kyawawan ɗabi'unsa da zama jakadun kirki ga addinin. Sai ya duba zaman lafiya, haɗin kai da samun kyakkyawan shugabanci a jihar Bauchi da arewa maso gabas. Ɗan majalisar wakilai na mazaɓar Bauchi, Alhaji Aliyu Aminu Garu, ya ƙaddamar da aikin fara gina azuzuwa biyu a makarantar firamare ta Birshin Fulani da ke ƙarfafa kumar Bauchi. Yake jawabi yayin da ya ziyarci inda ake ginin shugaban hukumar gyaran halayen yara da mata da cigabansu. Alhaji Tanko Yusuf Dutse ya yabawa karamcin ɗan majalisar. A wani labarin kuma, shugaban jam'iyyar PRP na gundumar Birshi da Miri Muhammad Umar Yalwa ya kira ga al'ummar yankin su zaɓi 'yan takarar jam'iyyar a zaben majalisar dokoki ta ƙasa a zaben 2027 da ke tafe. Malam Muhammad Yalwa ya yi kiran ne bayan wani taro da shugabannin gundumar yankin, inda ya gode wa jama'ar kan goyon bayan da ƙaunar suke nuna wa jam'iyyar PRP, kuma ya ba su batun cewa jam'iyyar tana da kyakkyawar manufa ta inganta ilimi, kiwon lafiya, jin daɗin jama'a da samar da hanyoyi a jihar. Ya kuma kira ga 'yan siyasa kan su guji cusa gaba, su mayar da hankali kan kamfen a abubuwan da suka shafi jama'a da gudanar da zaɓe na gaskiya cikin kwanciyar hankali a jihar Bauchi. Sarkin jama'a Alhaji Suleiman A. Suleiman ya gargaɗi masu riƙe da sautin gargajiya a masarautar kan su guji sayar da filayen da ke yankunan su barkatai. Sarkin ya yi gargaɗin ne lokacin da dagacin jama'a Alhaji Abdullahi Umar ya kai masa ziyarar girmamawa a fadar sarki na Bardo a ƙaramar hukumar Turo. Alhaji Suleiman A. Suleiman ya ce duk wani basarake da aka samu yana sayar da filaye ta haramtacciyar hanya za a warware rawaninsa. Ya umarce su da su gudanar da ayyukansu yadda suka kamata don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin al'ummar su, ba tare da lura da bambancensu ba. Sarkin ya nuna ta muhimmancin zaman lafiya tare da kiran al'ummar yankin su riƙa haƙuri da juna da kai rahoton duk wani motsi da ba su yarda da shi ba ga hukumomin tsaro. Ya buƙaci sarakunan su yi amfani da ilimi da gogiyarsu wajen kawo ci gaba ga masarautar da jihar Bauchi. Alhaji Suleiman ya kuma shawarci iyayen su tura 'ya'yansu makaranta domin su zama masu amfani a tsakanin jama'a. Tun farko dagacin jama'a Alhaji Abdullahi Umar ya ce ziyar ta godiya ce ga sarkin ka naɗa shi dagaci tare da yabawa gwamna Bala Muhammad kan ƙara ƙirƙiro masarautu a jihar Bauchi. Ya ba sarkin tabbacin haɗin kai da goyon baya don kawo ci gaban jihar Bauchi. Wargidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ta kira ga mata kansu kare mutuncinsu, kuma su fito su nemi ƙarin damarmakin tsayawa takarar muƙaman siyasa zaɓuɓɓuka masu zuwa, tare da buƙatar su kansu zamo masu kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Dr. Aisha ta yi kiran ne a lokacin da ta karɓi wani ayari daga mazaɓar majalisar wakilai ta Kilifi, alƙalairi a ƙarshen jagorancin 'yar takarar kujerar majalisar wakilai ta jam'iyyar APM Hajiya Hajara Wanka. Ta buƙaci Hajiya Hajara Wanka cewa

0: idan aka zabe ta ta mai da hankali kan tallafawa mata ilimin yaya mata yaki da cin zarafin mata da kuma kawaci gaba ga matasa sai gidan gwamnati ta kira ga mata kansu goye bayan takarar Hajiya Hajara Wankata da Unana ta bukata dake akwai ta zaben shugabannin da suka cancanta daga matakin kansila harcan kwaloluwa mata tawaci an siyasa kansu rikan alƙawarin da za su iya cikawa a lokacin campaign ta da fatar samun nasara yan takarar jam'iyyar APM a zabukan 2027 tun farko Hajara Wankata ce sun je ne domin neman sanya albarka da goyen bayan uwar gidan gwamnatin kan zaben da ke tafe kashin labaran kenan kafin mai bankwana ga maimaitawa muhimman kanun su kun ji cewa gwamnatin jihar Bauchi za ta hada hannu da kungiyar ECOWAS don fada harkokin tattalin arziki da bunkasa bangaren kasuwanci da ba na gwamnati ba sannan kun ji cewa kungiyar ma'aikatan kana kuma ta Najeriya ta roki a saki kudaden gratu te ga yan fansho da ke jihar Bauchi a ƙarshe kun cewa gwamnatin jihar Bauchi za ta fara rarraba katin nan karban gidajen sauro masu magani a fadin jihar ƙarshen labaran kenan sai anjima
1: Tumarila asirari labaran jaha daga nan BRC2 FM kamita 94.6 mai sarari na iya tarawa da misalin karfe 5:30 da misalin karfe 5 dan jin taskar mako sannan a harshen turanci da kuma misalin karfe 8 akwai taskar makon da Hausa amma yanzu lokacin da za mu kawo muku maimaicin shirin yara manyan gobe

0: Adisera Oils na taimako mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil, pour pure love.
2: Alfara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: Asai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanye lalakar jiki zazzabin ya tawar kwalwa ga gar maganin asibiti da saddamar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ainan nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki kari ka dura mutane anya
0: malam kaga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: bisa ga magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: cuta ta malaria a fadin wannan kasa. Yayin da idan muka dawo arewacin Najeriya a fannin nazarin cututtukan da aka yi, ana iya kallon arewacin Najeriya ta fuskar yankuna wato guda uku. Akwai arewa ta tsakiya, akwai kuma arewa maso gabas, akwai arewa maso yamma, inda binciken ya nuna akwai bambanci na kamar wannan cuta ta malaria a tsakanin su. Ita arewa maso yamma wadda aka iya cewa malaria kusan tana da matsala kusan kimanin kaso 29.8 a wannan yanki, sai kuma idan an ɗau arewa maso gabas kusan da iya cewa kashi 20.1 sukan samu ko suna fama da wannan cuta ta zazzabin malaria, inda arewa ta tsakiya wato ita kuma take da kaso 17 cikin 100, wadda kuma za a iya cewa har zuwa yanzu bincike yana nuna cewa ita wannan zazzabi ko ita wannan cuta ta malaria ko zazzabin cizon sauro shine kusan kan gaba a cututtukan da suka fi illa da kuma halaka ƙananan yara da mata masu juna biyu a waɗannan yankuna da muka ambata. Kuma jihohin da suke arewa maso gabas sun hada da wato Adamawa, Bauchi, Barno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. Takaice dai za a iya cewa a waɗannan jihohi Adamawa tana ɗauke da kaso kusan 28 ne a cikin 100, inda kuma ita jihar mu ta Bauchi tana ɗauke da kaso 17.8, yayin da ita ma jihar Barno wato take ɗauke da kaso 18 da kusan 6. Amma sauraro, a yau muna tare da babban jami'i akan wannan batu na gangamin yaƙi da cutar malaria, inda za mu shaida rabon gidan sauro mai ɗauki da maganin zazzabin wannan cuta ta malaria a jihar Bauchi bayan ɗaukan wasu shekaru ba tare da an raba wannan gidan sauro a tsakanin al'umma ba. Babban jami'in da muke tare da shi don yin adalci ga wannan maudu'i namu na musamman a yau shine Muhammad Dan Azumi Haddawa, wanda yake jami'in gangami wato da kuma wayar da kan al'umma kan yaƙi da zazzabin cizon sauro na jiha a hukumar nan ta Bakatuna, wato hukuma mai yaƙi da cututtuka tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauron, wato da ake kira Bakatuna. Muhammad Dan Azumi Haddawa, muna maka barka da shigowa ko kasancewa a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki, kuma da mu iya cewa maudu'i na musamman da gidan rediyon Bauchi ke ɗaukar nauyin wannan shiri. Barka da kasancewa da masu sauraro.
1: Barka mu dai, barka uzuri.
0: To tunda kusan da mu iya cewa wannan sati da ya gabata ko satin da muke ciki ke gab da wucewa shine hukumar ku ta tattaso haikan domin sanar da duniya halin da ake ciki game da wannan shirye-shirye na rabon maganin sauro. Kafin mu fara da shi kansa gidan sauro, mu ɗauko batu na ita wannan cuta ta malaria. Wace irin illa take a tsakanin al'umma kafin mu zo dalilin ku na fara ko ya sa ku fara rabon wannan gidan sauro?
1: To a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum a masu sauraro. Kamar yadda ya gabatar da suna, ni ne Muhammad Dan Azumi Haddawa, jami'in gangami da wada kan al'umma a game da cutar zazzabin cizon sauro ta jiha da ke gargashin hukumar Bakatuna. To ita wannan cuta da ake magana a kanta, cutar malaria, tana addaban al'umma, addaban al'umma da take yi kuma ba iya lafiya ba, har abin da ya shafi tattalin arziki. Kuma aka ce maka cutar malaria, cutar zazzabin cizon sauro, akwai abubuwa da suke kawo ta, wanda wasu abin sakaci ne daga mu al'umma wajen karancin tsaftar muhalli, wa shine ma ainihin makasudin ma wannan ita cuta, tunda akwai kasashen da suka ci gaba wanda su kwata-kwata ishi wannan zazzabin cizon sauro ba damuwarsu ba ne, saboda ko yanzu ka zazzaga gurare daban-daban za ka yi ta gani nan a cikin al'ummarmu, da su kwata, da su wasu tarkace bola jari, da su taya da ba amfani da shi, da su rashin nome ciyayi, da kuma barin magudanar ruwa na taruwa ko da mai kyau nema a wuri ko kuma gurɓacecce, to wurin da sauro suke samu su hayayyafa. To

0: موضوعي شيء magana abin da shafi ita zazzabin cizon sauro tana illa kuma illa da take ta haifi wa yara ƙanana ƙasa da shekara 5 da kuma mata masu juna biyu ba wai ba ta yi wa manya ba tana yi amma ta fi illa a wa'annan category na mutane ɗin shi zazzabin cizon sauro ana samun sa ne idan sauro yana ɗauke da jini ya ji ya ce jini zazzabin cizon sauro ya ɗauko jini to shine idan ya zo ya ce ji mutum shine shi ma zai iya samun sauran jini parasite ɗin na malaria a jikinsa shi ma sai ya kamu to amma shi sauro ɗin kala biyu ne akwai sauro ta mata mace kenan akwai kuma na namiji to shi namiji baya cizo shi sauro namiji yana dai tsotson kawai fulawa ne wanda ake cewa fulan juice ita duk lokacin da kaga an cije ka sauro musamman da dai to mace ne shi ne ake kiranta female anopheles yauwa so ita ce take cizo kuma take iya sa mutum zazzabi ita ma kuma dalilin cizon nata tana neman jinin ɗan adam ne da na jinin ɗan adam take ƙyanƙyashe ƙwayayenta duk bayan kwana biyu zuwa kwana uku za ta nemi jinin ɗan adam saboda shi ne take iya ƙyanƙyashe ƙwayayenta to a wannan process ɗin akwai wani abun da ake cewa proboscis wanda shi bakin sauro ɗin kenan yana da tsini to shi ne idan yana aka ya ciji mutum shi ne yana da kaifi sosai mutum zai ji sauro ya cije shi aka yi bugu to a nan ne yake iya sa mutum parasite na zazzabi kuma akwai wasu alƙaluma da aka ware na zazzabin cizon sauro ɗin wanda yake illa ga al'umma musamman a yara ƙasar shekara 5 kamar yadda na ambata wajen kaso 25 akwai kuma su kuma akwai kasan akwai infant akwai kuma children akwai yara jarirai akwai kuma yara haka dai wanda dai suke kasa da shekara 5 so sannan kuma akwai mata masu juna biyu tana musu illa wanda ake cewa malaria in pregnancy ita ma wajen kashi 11 cikin 100 su ne suke da wannan illa ɗin so sannan kuma babban illan da take kuma duk a tattalin arziki yau idan yaro ya kamu da zazzabi to ko da uwa tana yin sana'ar tana ko awara ko wani zobo to za ta bar wannan abin da ya taru ne a asibiti tana son ganin likita kaga yayi wannan abin da take samu na abin da ta cimma burin ta na rayuwa a ranar da ba ta samu ta yi shi ba kaga an ragu ba a karuwa duk wannan illa ne na zazzabin cizon sauro so abubuwan da suke kare zazzabin cizon sauro ɗin musamman ba abin da ya kai abin da ya shafi sautar muhalli sautar muhalli a rufe rijiyoyi a samu a kwashe magudanar ruwa a samu a noni ciyayi a sa bola jari shi muke cewa metal scrap shi ma kar a bari yana taruwa tunda anan ne sauran suke taruwa sai hayayyafa sannan kuma sai kwata wanda kusan za ka kamar competition ɗin ma muke a cikin al'umma to ba a so ana barin kwata anan suke samu suke hayayyafa to in insha Allah in aka biyu wannan abubuwa insha Allah za a samu sauƙinta.
1: To kafin mu dawo ko da yake da mu iya cewa yanzu zan iya dawowa kan maudu'in da ya tara mu ganin cewa kuma da irin nasarori da aka samu a jihar Bauchi duk da cewa nasarorin duk da ake bayyanawa da kuma bincike na hukumar kiwon lafiya ta duniya ya kusan za a iya cewa ko a ɓangaren ku a jihar Bauchi kuna bayyana nasarorin ne a gaba ɗaya daga su kansu mata masu juna biyun da aka samu yara ƙananan da ma sauran al'umma da ke ja wadda kaga ita idan muka ɗau hukumar kiwon lafiya ta nuna cewa su waɗannan yara 'yan watanni 6 zuwa 59 kusan za a iya cewa jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin arewa maso gabashin Najeriya ko mu ce arewa kusan kan gaba kusan saboda idan aka ɗau kaso 31.7% waɗannan yara suna fama da wannan zazzabi. Jihar Bauchi ita ce jiha ta jeri na biyu ko kaso na biyu ko mu ce jihohi hudu da suka ci moriyar ita kanta ma allurar rigakafi na malaria da a faɗin Najeriya baki ɗaya kenan kuma gashi yanzu za ku yi wannan rabon amma duk da cewa wancan karo kun yi rabon wan shekaru da dama da suka wuce an zo an yi allura amma har yanzu me yasa kiyasin cewa sauran jihohin da ba a yi wannan allura ba jihar Bauchi take fama da wannan matsala
0: to akwai kamar yadda muka bayani a baya akwai abin da ya shafi duk da dai Bauchi mu an shaide mu mutane ne masu tsafta zaman ka san idan wai dambu ya yi yawa baya jin mai akwai mutane da yawa saboda zaman lafiyar da ake da shi a jihar Bauchi sun kaurato daga wasu guyare makwabta saboda tashin hankali da ake yi to sun zo sun taru so akwai al'umma da dama da wanda suna nan a tare a jihar Bauchi wasu da yawa ma ba 'yan Bauchi ba dalilai ne ya kawo su to na tabbatar dai inda har ainihin wanda dai dama suke zo na Bauchi tun farko saboda ruwan da kan al'umma da irin abubuwan da ake kira ga jama'a so a da sauki to in Allah da a yanzu ma da haka akwai za mu iya cewa akwai sauki din don saboda alƙalma sun nuna cewa daga shekara 2021 da jihar Bauchi take da kaso 34% na a cikin 100 na zazzabin cizon sauro to yanzu ya dawo kashi 17.8 dalilin yin malaria indicator and impact survey da aka yi na wannan shekara 2025 to ga sa akwai dai ci gaba
1: shekara 2025
0: aka yi so yanzu a 2026 ne bayanin ya fito saboda research ne da riga an yi so baya fitowa da ma a take yawwa so abin da yake faruwa kenan so insha Allah dai idan mutane suka mai da hankali wajen tsaftar muhalli kuma akwai abubuwa da yawa wanda ina ga ba mu so kan gabar bane da zan yi bayani wanda shi ma na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen kare kai daga zazzabin cizon sauro din
1: to zo kan maudu'i kan sai wato rabon gidan sauro
0: to
1: wani shirye-shirye gwamnatin jihar Bauchi ta yi wa al'ummar jihar Bauchi a da mun san a lokacin da kuka raba gidan sauro ana cewa al'ummar jihar Bauchi kimanin kusan irin bifi miliyan 4 da wani abu ba ko 3 da wani abu yanzu jihar Bauchi ana la'akar ko ana tunanin cewa ta yi kusan kimanin miliyan 8 da wusan ɗoriya ko ya doshi 9 wani shirye-shirye aka yi
0: to to alhamdulillah kafin mu je da maganar shirye-shirye din ma shi du shirye-shiryen raba gidan sauro ya ta'allaka ne akan maganar kare kai daga zazzabin cizon sauro to kafin shi kansa gidan sauron akwai abubuwa da zan kirga kamar haka wanda su ne rigakafin cizon sauro na farko tukunna akwai ba da tsaftar muhalli da na faɗa akwai SMC da ake magana seasonal malaria chemo prevention wanda za a ga jami'ai suna yawo da uniform ko da efron duk wata muna raba maganin rigakafin zazzabin cizon sauro ma yara 'yan kasar shekara 5 daga wata 3 zuwa wata 59 shi ma na ɗaya daga cikin rigakafi na kamuwa da zazzabin cizon sauro so sannan kuma akwai screening in muka ce screening shine muna buƙatan duka runduna da ƙofofi a samu su net net da ainihin net na ƙofa ba gidan sauro ba to shi ma yana ɗaya daga cikin rigakafin cizon sauro sai mata masu juna biyu idan suka je awo akwai wasu magani da ake ba su ana ce masa sulfadozin paramitamine SP a matsayin shi ma maganin rigakafin zazzabin cizon sauro ne sannan akwai malaria vaccine da aka kawo shi ma kwanan nan shi ma an fara yi duk asibitocin mu ana yi an yi routinizing nasa an sa a cikin routine immunization shi ma na ɗaya daga cikin rigakafin maganin cizon sauro sai akwai abin da ake cewa IRS indoor residual spraying even though an jima da rabarabar mu da mai tun 2010 saboda yanayin nauyinsa don lokacin da aka rance lokacin ma sai world bank ne suka samu su kai saboda yana cin kuɗi da yawa sosai sosai to kuma akwai abubuwan da ake bukata za a yi da kuɗin ba iya wannan koyi ake bukatan kuɗi ba so gaskiya sai world bank suke kuma ba mu da world bank project a malaria a nan a jihar Bauchi to shi ma na daga cikin rigakafin kare kai daga zazzabin cizon sauro so sannan kuma sai larvicide yawanci ana zuba yawanci magani a magudanar ruwa haka da yake iya kashe labadin sauro din don sauro din kafin ya hayayyafa yana fara daga kwai ne zuwa laba zuwa wanda ake cewa fufa sai kuma zuwa wanda ake cewa imago ko kuma adult stage so akwai wasu stages da sauro yake bi kafin ya girma din ya har ya zama ya cika cikakken halittarsa har ya zo ya cizo to akwai abin da ke cewa larvicide tun yana larval stage ake zuba magani a magudanar ruwa
1: kafin ma a kyankyashe
0: shi sai zama koyayen ma ba za su iya kyankyasuwa ba so wanda ya suna da daga cikin abubuwan da suke ake bi wajen kare kai daga zazzabin cizon sauro to sai shi kansa abin da muke magana akai shi insecticide treated nets shi gidan sauro mai dauke da maganin kashe sauro a jikin sa so shine wanda yanzu haka muke magana akai to shi gidan sauron da za a raba musamman ma wannan lokaci din a wannan shekaran gaskiya kamar ma gaskiya shi na daban ne so da kiyasi ya nuna cewa kowane guda daya yana zaman dola bakwai ne a iya shi kansa sayan sama da aka yi so kuma kaga yadda dola take baya da haka kuma za a zo a masa ɗawainiya wajen kaiwa ga shi wanda zai amfani da shi so shi ma an yi kiyasi a kallanta zai ci wajen kamar dola uku daga kawo shi tun daga ya intari 40 da aka kawo shi nan jihar Bauchi aka kuma raba al'umma zai tashi a wajen dola goma ne kowane gidan sauro guda da kaga dola goma a kallanta dai kowane gidan sauro zai tashi a wajen naira 10,015 in aka lissafa da yadda yanayin canji yake a wannan lokacin to shi kansa gidan sauron akwai wata gwamnati ne ta saya gwamnatin Amurka da dauki ɗawainiyar sa duk da dai an san cewa babu yanzu USAID funded project a nan a jiha amma kamar wannan din masu shine kamar wannan din su yunkurin su na ƙarshe sau da dama an riga an yi planning din kafin shi shugaba Donald Trump ya dakatar da shi intervention a ƙasashen duniya kuma ciki har da Najeriya to wannan din an riga an gama planning din sa ne shi yasa ba a dakatar da shi ba za a ƙarisa ta karkashin wata hukuma da ake cewa Against Malaria Foundation. Against Malaria Foundation su ne suka sayi gidan sauro ɗin kuma suka ɗauki ɗawainiyar kawo shi har nan jiha. Ya bana za mu raba sauro gidan sauro da ya kai miliyan 4.8 kusan miliyan 5 kenan. Kuma a shekarun baya mun ɗin ba a shekarar 2023 mun raba miliyan 4.4 ne.
1: miliyan 4.4
0: ya karu kuma a wancan karan ma da muka raba din mutan hukuma biyu ne suka saya akwai Against Malaria Foundation akwai PMI ake cewa President Malaria Initiative na Amurka da kuma ita Against Malaria Foundation to wani kuma sai zama ita Against Malaria Foundation ita kadai ce ta sayi wannan miliyan 4.8 da dauki ɗawainiyar kawo shi sannan kuma akwai abinda ake cewa Global Health Supply Chain Procurement and Supply Management GHSCPSM su kuma suke ɗaukan ɗawainiyar logistics support shi ne har abin da ya shafi har su abin da ya shafi kudaden ma'aikata ba su raba kudaden zirga-zirga kudaden gudanarwa to shi ne wannan kungiyar guda biyu sai kuma ita kanta gwamnatin jihar Bauchi da ta taka rawa mai mahimmanci wajen akwai abin da ake cewa counterpart fund to duk abin da muke nema daga gwamnatin jihar shi mai girma gwamna cikin sa alewarsa cikin ikon Allah ya ba da duk kasarsa kuma duk abin da muke bukata mun samu daga gwamnatin jihar
1: to malakashi don na sai bayani a bakin ka zai kare mafa kar har lokacin ya zo a za ku raba miliyan gidan sauro miliyan 4.8 a bana su yara su ci gajiyar wannan gidan sauro
0: to wannan masu gajiyar zama cin gajiyar wannan gidan sauro shine al'ummar jihar Bauchi a wannan karin ba a ware ba kaga kamar su SMC da su malaria vaccine duk an ware category na shekaru to amma shi wannan gidan sauro duka al'umma ne daga yara har manya to amma a wannan karo tsarin da aka yi saboda ganin yanayin al'ummar mu suna iya aure fiye da daya fiye da biyu ba kamar kudancin Najeriya ba sai muka sa household din wanda ya zama kamar shine a matsayin magidancin household sai muka sa ya zama mata saboda ni da aka ce magidanci ne to wani yana mata hudu to shi in aka riga aka bashi shi kenan sauran matan ya za su yi ba zai ishe shi ba saboda in aka bashi in ma guda biyu aka bashi kun kuma matan sa hudu ne fa to shi ne shi aka yi tsari a jiha karkashin jiha Bauchi shi honorable Dr. Adamu Umar Sambo shi shugaban hukumar Bakadma a bana sai aka ce to in haka ne bara dauki mata a matsayin su ne household din so idan kana da mata hudu ma kowace mata ita ma household ne da ita da yaran da suke karkashinta yawan yaran da suke karkashinta shi ne yawan abinda za a bayar amma duk da haka akwai limit ko da yaran ta goma ne ba za ta taɓa ta fiye da gidan sauro guda uku ba yawan kuma yaran ta ɗaya ne ma so ita da yaran ta za a bata guda ɗaya ne don shi gidan sauron ko na guda ɗaya yana matsayin mutum biyu ne wanda guda ɗaya na matsayin mutum biyu
1: idan mace tana da yaran hudu
0: a fada da ita ka ga su zama su biyar su za a ba su guda uku in tana da yara biyar ma da ita kanta sun zama shida to za a ba su guda uku
1: eh sun ce 20 ma dai guda uku
0: guda uku ne ba su sauka sauran al'umma su ma su samu
1: to wani tsari kuka bi don waɗannan wanda kuke tunanin su sami gidan sauran sun same shi ba tare da an karkatar da lamarin ba
0: to tsarin da aka yi shi ne akwai tsarin da aka yi na raba shi kansa kati wanda ake cewa mobilization wanda insha Allah daga ranar Lahadi din nan shida ga wata har zuwa 12 ga wata za a ga jami'ai sanye da kayan sarki suna bi gida gida suna tambayan magidanta information suna cikawa suna ba su kati kuma a bayan katin suna rubuta musu guraren da za su je su karbi shi wannan gidan sauro
1: to wannan Lahadi kenan
0: wannan Lahadi mai zuwa
1: to
0: insha Allah kuma dan ana tabbatarwa gidajen radio
1: wato malakar mutane su bar gidan su a wannan Lahadi
0: dole da su bar gida a samu wanda zai ba da information
1: matan
0: da suke gidan yauwa kuma insha Allah za a fara daga yanzu haka ana kan training ana musu bita akan su kansu wanda su da wannan gidan sauro an yi jiya juma'a ana yi yau asabar to gobe Lahadi za a fara aikin shi raba katin wanda da shi ne za a je a karɓi gidan sauron gobe za a gama aikin raba katin ba sai ranar asabar mai zuwa so an fara Lahadi shida ga wata za a gama ran asabar 12 ga wata so duk wanda gaskiya in babu kati babu gidan sauro yanzu saboda gidan sauron an so su ne daidai da yawan katin da za a raba a al'umma so kuma muna aiki da iyayen al'umma muna aiki da su masu anguwanni da masu gundumomi wajen sa faɗin iyakarsu saboda kar a bar wasu al'umma ba a ba su ba.
1: Muhammad ɗan azumi harɗawa a rabon gidan sauro da kuka yi a waɗancan shekaru zan iya cewa a wata shekara ce ma kuka raba wancan yanzu?
0: Shekara 2023.
1: Na'am to an samu.
2: Kash ma sauraro iya abin da za mu iya kawo muku a halin yanzu wadda kuma in idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 9 na safe za a ji mu da maimaitin wannan shirin kuma da fatan masu gidaje ko in ce idan matukar ma kai magidanci ka ba iyalanka safi anguwa to daga gobe fa kamata ka dakatar da su domin ka tabbatar da cewa sun mallaki wannan katin karban gidan sauro matukar ba ku da kati to fa mutum bai da gidan sauro da fatan Allah ya sa amfana ya amfanar kuma yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin nan wato na duniya ina zaki da magumuna cewa karfe 9 daidai a yi sauraro lafiya.

0: gajiye kwata-kwata ba ka gajiya da zuwa inda nake. Yanzu jiya nan fa muka rabu da dare kuma gashi ne yanzu ka dawo min da yamma.
1: Sumayya, yanzu ki har zake zinga tunanin cewa zan gaji da ke? Don jiya ne dare na zo, to ni da a bukata na ma ina so kullum da annin ga zuwa ne. Ai ba zan gaji da ke ba.
0: Ni ma fa ba idan na gaji da ganin ka bane. Kawai dai ban yi tunanin cewa zan iya ganin ka yanzu ba saboda na san cewa ta iya ka tafi nemo. Mafita a rayuwa, ka san yadda dai yanayin yadda abin yake.
1: Allah sarki soyayya ta, ke ba ki fahimci ne ba wannan soyayyar ta fita wacce da ke tsammani.
0: To, sannan ka. Ya kake?
1: Lafiya a gida?
0: Lafiya a ƙasa. Ta. Sanyi da nani kyan uya.
2: Wallahi fa ƙawana.
0: Ya gari?
2: Hello.
0: Ya gida ya aiki.
2: Mu shiga ta ciki tukunina.
1: To, na ga kin yi bankuwa. Ni yanzu ya za mu yi soyayya. Zan tafi kenan.
0: Kai ka bata za ta zauna ta jira.
1: Za ta zauna ta jira ki zo
0: ta. Kamar ya jira. Ban ga mai in jira ba, sauri nake ki zo ni magana wacewa zan.
2: Kin kai shi muhimmanci
0: ne. Kike ya kin zabe shi a kan duddade wanda muka muna kaunta tun muna yi.
1: Ah, Sumayya ba wannan abun. Kin fahimta yanzu ki je ki same ta.
0: Ina ne da nazo.
1: Ki je ki same ta ku yi magana. Ni sai ko zuwa gobe zan dawo insha Allah.
0: Shikenan a banda maganan gobe da yamma dai.
1: To ba ku
0: da daddare. Ina jira ka. Sai ka isa. Gaskiya ba zan boye miki ba gaskiya kawata kin disgracing ina yau a gaban wannan mutumin naki bai kama da almajirai haba da Allah ke kuwa da girman ki da ajin ki da matsayin ki duk iliminki ki tsaya kina sauraron diplomatic haba ke kuwa wannan ba daidai bane wallahi ki daina mana haka
2: gaskiya
0: haba ki tsaya kina sauraron diploma holder haba ke kuwa wallahi kin bin kunya ban taba tunanin zaki sauraron iliminki mutaya
2: haba tsaya
0: mutumin ne ya mun halacci iya halacci kuma ina kaunin shar kokon raina kin manta abubuwan da ya minne shine handle ti ina fa a school abinda don ci komai na rayuwar makaranta shi yake
2: mu nufin ki ciyar da ke ne sai na shi zaki tana
0: ba su ciyar da ke ne ne fara ke kalki manta shi kuma fa ina iya hand out ne sai miki dada sai miki ki gaya mun ba zaki iya biyan shi ba yanzu
2: dabe mun
0: ba Allah zai miki kuma ba dai rabanki bane ba zai taba yi miki ba idan haka ya auren kin fita aiki shi zai zauna a gida ya muku girki tunda ba shi da aikin yi ko kuma ke zaki je ki dawo ki sake yi ke ce da gida ko shi ke ce da ciyarwa ko shi ne da ciyarwa ke zaki girki ko shi zai zauna ya muku girki ki fa yi tunani ki dubi waya hannunki ki dubi strength da take jikinki tabarakallah masha Allah matan manya da an ganki an ga matar da saraki ko matar shugaban kasa ko wani minista kin kare akan wannan dan diploma haba ke ko ki tunani mana
2: gaskiya fa
0: kin fa ci wannan abu fa amma kuma har ga Allah na rabu da shi fa ban mishi adalci ba fa
2: sai nikin ma san me fa ta nan rai da tunani
0: tunanin da na kwana jiya ina yi abin da ya dago da ni ma ya taso ni kenan yau nace sai na zo kin san ko da aure ku kai gidan gado za ku zauna gidan sun nan fa gaba daya har yau baban su ne yake ciyar da su da shi da yayyansa da kallansa zaura da suka dawo gida kwano goma suke dafawa kuma kullun matar da danta yake yayi matar da mijinta yake ita da yake da girki to ita ce za ta yi tuwon wannan gida a tsakar gida murhun yake katoto ga katon tukunya yake dubi
2: to Allah ya mama idan ta zuba mu dubi yu
0: a cikin tukunya bana iya tukewa ai ga Sumayya a yin dinguta ce ki
2: ce ba za ta yawo
0: ne ke yi
2: ba fa wannan magana fa dole mu samu mu zauna kawana
0: to ji
2: kike son zai to kuma kawata yanzu idan na rabu da shi kina ganin cewa sahiba ina dai samu wani
0: ce ina ruwanki da wanda zai samu ce da kike da gaye ki ga manyan yara big boys haba mana kake bada mu dan Allah ga manyan yara ga manyan motoci ga ki gane mana ki fa so gari kawai kawata ke ma da
2: kawana zan san yanda zan yi dai
0: da kike inda nayi tunani dai dan kira
2: ya kamata
0: zan san yanda dan yi in ya kice shi

0: Sumayya.
1: Na'am.
0: Ni bacci kike ne?
1: Ina dan jin bacci.
0: To, ikwa Allah. Sumayya kin gawa makaranta shekara. Yau ya ja lokaci yana ta ja. Ban jikin ce zaki aure ba, ban jikin ce ga wani saurayin da kika tsaye da shi ba Sumayya. Ya kamata fiki aure.
1: Ni fa mama ba auren ban yi baka.
2: Ka je kai aure ne ka zo kai auren damuwa. Suna ganin wanda suke auren nan duk gasu nan. Mama shi yasa nake yi a hankali kada in je ina dawowa ina daura muku dawainiya.
0: To Sumayya bari in gaya miki shi arzikin mutum yana goshinsa. Kuma ba sai mai arziki muke nema ba. Fata dai ki samu mai addini, mai rike amana, dan mutunci, gidan mutunci. Shine ki auri talaka kai arziki da shi. Wallahi Sumayya fiki auri mai kudin da zai zo yana walakanta ki watara. Ina gaya miki.
2: Gaskiya mama ni kan fara shi canje shawaran magana auren talakan nan fa.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi. A ina aka canja miki?
2: Na canja ni na canja.
0: To ki cire wannan tunanin.
2: Ni na canja.
0: Ki zo kina
2: ta. Ba zan auri sallan ba. Domin shi ma mama an fada min yanda yake fama. Shi ma ga yanda yake fama na ni jira nake ma ya dawo. Yanzu shi ne wanda dani kawai na ni ba zan
0: wa inna. Sumayya duba halar da ya dauka miki. Kika kike ke yanzu kika canja shawara?
2: Mama ni fa ba roƙon shi ne ba fa. Ni ban roƙe shi ba mama.
0: Allah roƙe shi. Makaranta tana canja mutum. Abokai kika haɗu da su ne iska Sumayya. Abokai kika haɗu da su. Kuma zan gaya miki wata ran ko ba na raye zaki tuno ni. Wallahi sallau dan mutunci ne. Ni na gaya miki. Wallahi tunda ya yi karatu wata ran Allah zai ɗaga shi. Sumayya ki so ne son ki.
1: Jimamo.
0: Ki so wanda ya fi son ki.
1: Jimamo ya dan mutunci.
0: Mutunci
1: ta yana a jihun
0: shi. Tashi ki ban guri mana hankali dabbar yarinya. Wanda kawai yara in suka yi karatu sai su shiga matsala. Sai su zo suna girman kai suna rashin mutunci. Me amfanin cewa ta canji shawara sallan yaron kirki yaron mutunci. To wallahi tallahi in dai ina raye. Sai dai in rabon shan wahala ne ya jaki. Ni dai ba ruwana. Maraicin mu za mu rike.
3: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
3: Abunki na kake
4: lafiya kala ya kwana biyu.
3: Ya lamura.
4: Da bayan saduwa kuma.
3: Lafiya kala
4: ya kwana biyu na dade ban ganka ba. Ya me yake ne ya ciki da yanda?
3: Mai yau din ma dai gaskiya ana da yanzu lafiya ne ka.
4: Allah ka san kai ba ganin ka ne wallahi sai ta fado.
3: Eh wallahi yanzu ma dai na zo ne ina son magana da kai ne na musamman.
4: Haka yake to ina jin ka.
3: Wallahi ka san
4: sa alkhairi.
3: Ka san aure na kusa.
4: To Allah fa.
3: Sumayya ka san Sumayya.
4: Ni na san Sumayya.
3: Ni
4: na san Sumayya kuwa babban yarinya.
3: Ka san irin gurgurmen da aka sha kai ma lokacin da muka dan tallafa kar ka san shi daga
4: cikin kai gogari a lokacin aure na ba karamin gogari kai ba.
3: To ka san yarinyan nan babban yarinya ce. Kuma inda muka fadi tashi nazo nake dan karban ar motoci da sauran su ka san kai baran koyi ma komai ba
4: lalle ko
3: amma ka san ina san yarinya amma kuma na san ina fito mata a siffata ba za ta karbe
4: ka ba lalle fa
3: duka na san inda na shiga na fita na kashe mata zuciya na samu na naje
4: na samu kala samu
3: ka samu kanka kuma amma yanzu dai wani anzari ba gudu ba su Alhaji Talle su waye sun kanara ka mun kudin sadaki da dan kudaden abubuwan da za yi to ka san duk da yayi mutane inda ba wai Allah ba wanda zai iya wa dan adam
4: sai Allah
3: kuma ba za su iya ma komai ba akwai abubuwa da yawa da ban yi ba
4: kuma ba ga yadda aka dinga yi alawa ko Allah ya dawo kai
3: wato shine yanzu nake so da Allah ka taimaka kamar yadda Allah ya taimake ka Allah ka bani aran akwatin matan ka mai guda uku nan da kai ka gane
4: sai ka zo da akwati mai kyau
3: yawa da komai da komai aro zaka ban ba fa kyauta ba aro zaka ban komai zai ja lokaci ba Allah yin bikin nan sai yayi ina zuwa mana
4: idan na baka aran akwatin mata na idan suka ji suka rike kuma a gidan kuma ka ce min mene
3: to kai bar kai ban da abin ka ai ka san cewa gidana za ka huta
4: haka ne gidana
3: wannan lokacin da zan dauko akwatin nan da zaman lezi sanyi ba
4: lalle wanda kai kulukulu a aure ka fa aure
3: aga
4: da kulukulu kada fa ni ba zan ce ba zan baka akwatin mata na ba saboda yadda muke da kai da kuma shakon mu da kai kada fa ai aure ka zo akwati na fa yi tsoye salon ta wallahi zan ma rashin mutunci
3: ka gani
4: na iya rashin mutunci ka ba san hali na ba
3: inda kake burge ni ko tunda kake burge ni wallahi tallahi ni nazo maka da abu ba ka rejectin to wannan ba za a samu matsala ba
4: ka san hali na ba wallahi zan maka rashin mutunci dan shiga har dakin matan kanje
3: wannan
4: da kuka da ku ban dauko
3: shi yawa aboki
4: sati guda na baka
3: karka da
4: sati da
3: karka da
4: zaka damu da akwatin matan an gama wannan
5: Thank you. alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
5: Alhaji ina wani?
6: Lafiya
5: lafiya. Na gaji Alhaji. Ai wallahi na zo a kujajen ne na ji an ce kana ne wannan ka san kira irin naka Alhaji ba a wasa da
6: shi. Sakon ya same ka kenan.
5: Eh wallahi.
6: Ai tunda mu fito shago na ce a ji a nemo mun kai. Ni kan salamu. Ana ji labarin ba ka kammala makarantun ka ba?
5: Wallahi Alhaji na samu na yi diploma da kyar.
6: Shekara nawa kenan?
5: Shekara biyu Alhaji. Yanzu
6: takardun ka suna kusa?
5: Suna na kasa Alhaji.
6: To yanzu abin da zai faru shine a ka je ka kawo min takardun ka. Insha Allah an bani wani gurbi ne na daukan aiki a hukumar tace mai da kuma samar da albarkatun mai ta kasar Cima. An bani gurbi na daukan aiki kuma ba wanda ya zo raina sai kai.
5: Masha Allah.
6: Saboda irin kokarin da kake da shi na samu duk labarin kokarin ka da irin kokolorka a makaranta. Maza ba bata lokaci yanzu ka je in Allah ya yarda gobe za ka tafi birnin tarayya na Cima. Za a dauko na gadar direba na ma za ku je har ma'aikatar taron Allah
5: da Alhaji ne bota ka
6: biyo shi ko in je yanzu ba matsala a gaida iyan naka
5: ba komai na
6: ba komai
5: Soyayya Soyayya
0: waya ne
5: a ni ban gane miki ba na ga kina to na hada rai ne kuma
0: gashi na zo karban wannan
5: ni ne wannan takardar
0: duba dish
5: Ya mai ka tsare ko Soyayya?
0: Kwarai. Sunan wa ka gani a jiki?
5: Soyayya na gani.
0: Ai hot. Soyayya.
5: Soyayya ke ce zaki
0: a wurin ta wuri. Ina tafiya karatun bane tsaya. An karanta maka kaga wannan katin auren? Aure na wani sati. Saboda ni ba zan iya auren matsiyaci irin ka ba.
5: Soyayya ne din yanzu ke cewa
0: mata rai. Me kake da shi? Me ka tara?
5: Gaskiya.
0: Da kake tunanin zan aure ka. Ba ka ajiye koro da haka kake.
5: Ba komai ba.
0: Haka ni ni
5: kai irin zamantakewar da muke riki a baya duk baki gani ba.
0: In ban da ma zalama irin na talaka kai kana gani na kasan cewa ni ba sa an auren ka bane. Ba ka ni yanzu sai in ni babban yaro.
5: Yanzu Soyayya zaki tafi kiran ki shirye ka bane ni.
0: To barin zauna nema za ka yi a cikin nema
5: to wallahi ashe ke baki da halacci ke baki masar halacci ba wallahi yanzu duk irin zamantakewar da muka dake yau nake son mutunci a kofar gidanku ashe ke ba
0: ai abin na taba roƙon ka ban taba roƙon ka ba quality na ajiyun ka ne bai kai yanda nake so ba baka da capacity ta nan
5: to shikenan tunda ke yanzu
0: matsawon da Allah zai ga ka ne
5: quality ki je
0: matsa
5: wato ta sha hankali rayuwa kenan wato ita yanzu yarinyar tana ganin cewa ta kere mata tunani na ko ita yanzu ni ba ni da kuma tana cewa matsiyaci to haka dan adam yake ba komai ba

0: na cika yayi dai
1: wallahi kamar
0: ya kwana biyu
1: kamar kwaya fa kaga jikin yayi al'asar ba
0: don Allah na ce ba wanda yayi abokin kai ne aka kore shi ne don Allah ni fa abin na shiga takwakiya
1: a abin ne nika ni kenan ka ganni ne ma jiki na da yayi al'asar wato lalle zahiri wanda yake jin bari
0: eh
1: ba yake jin ruhu ba
0: wato lantara akwai kana da labarin abokinka akwai abin da yake yi ne
1: kira hannu yake kaga wannan dan bawan bawan Allah
0: eh
1: kaga wannan bawan Allah kaga tarihi na dashi
0: kwarai
1: to zurma ne ya so yayi in fada a cikin ruwa mai zurfi Allah ya tsallakar da ni ni ba irin sa bane wai ba kana da masani yan an hana sai da hana arba makaranta
0: kare ina da
1: ai kana cikin kuma ma
0: ba ina cikin committee ba
1: to
0: karfe so wane ne a dai wane ne da ta kudu wannan
1: zo a dai nike to wai ni abin da nake so ka gane ka san da cewa shi Adam abin da yake hana wuri yake har yana iya ya da yara amma shi sai da hana wuri yake
0: bai bari ba dai
1: ya bari aina dama ya wannan ne shi ai bai dauki abin mama ta ta abin da yake kenan na yace min wai ni ma wai ina zuwa akan mashin kullun ga mota ya saya
0: ka
1: ina ba haba
0: kana ji kullun ina ganin ga wannan nace wankan dai lakkara ake dauka abin yana bani mama
1: na ga masa
0: kullun motar ka mu din nan muka wallahi wani lokaci muka hawa ta ba ma
1: to mu ba ga shi mun tsira da mutuncin mu ba
0: muna yin fare da albashin mu ne
1: to to amma shi da yake ji ba
0: sorry to amma gaskiya ban madakaki ko da yake na san da wuya ma ya girma ka tunda na san tashin da kai ba mun je garin ku ba kana fa babban gida ne ba yanzu duk a zaman kalaktara fa wallahi a gidan ku kai ne kamar albajiri wallahi
1: na san shi
0: a gidan sarauta kake
1: ai ne
0: ka gane yanzu ne ma yake to a ce naka tara amma na ji dadin rike mutuncin gidan ku da kai da kuma rike mutuncin wannan makaranta da muka yi shi kuma Allah ya ganar da shi idan da akwai wasu masu halayya laifarori yan uwanmu
1: to
0: in dai har za su yi irin wannan to Allah ya gano da su da su bari in kuwa ba su bari ba to da su sha mamaki da su dai haka haka aka musu ne da sun kai ga wannan makara da sun yi karatu ne
1: ba sun ga darasi ba
0: sun ga
1: zokar mutum ma ya bari ai a jikin sa zai ji
0: da na buru bala in zo sai da motan da aka
1: yi
0: da saya
1: to kai da ku
0: eh
1: da fatan dai kai din ma ba kana
0: ah ida ka san ida do bai
1: Allah
0: ah
1: next time should be next time
0: thank you
1: don't we meet
0: okay
1: awa

0: Man, many kids you come up. Me ya faru gaya mun ya hakuri kwantar da hankalinki ya hakuri wanka miki ruwa ki sha ne kin ci abinci da inna sha ruwa
1: mama she gidan na sati uku kama
0: yasa ya koya
1: kama a she ma ruwa ka ba shi
0: eh
1: ruwa ka ba shi
0: awai a mijin naki to sai kuma aka yaya
1: dan gidan malam yunna ne ma
0: shi ya Allah ai duk wanda ya shiga motar kwadayi zai sauka a tashar walakanci
1: mama ya fashi bayan auren duka
0: dama a banza suka zo a banza za su koma a kwadayi suka zo a kwadayi suka koma Sumayya ya baki takarda ne ko me wanda kika zo ki gaya mun yunwa Malam taimake ki baki abinci ina da malaki a ruwan da zaki je ki wahala ba ko to masha Allah ga abinci ki ciki dawo hankali ki
1: ina ruwa
0: nan da miki hudu masu mayya nace ki bi addini ki bi mutunci ki bi daraja kika ce kai kina da degree ko digirgir ko ni to yau gashi na malam yimma kuma me na sama yace bare na kasa dan ƙarya dan rashin mutunci ko ma a cimmawa ya tara malam yimma ai haka ne na gaya miki magana duk wanda zai so ki a baya na yake saboda kin je kin yi karatu kika ki tun kina ciki nake wahala da ke Sumayya ubanki yazo ya mutu Alhaji Sani ya dauki nauyin mu sallau yazo ya dauki nauyin ki kika kekansa kasa kika ce ba za ki aure shi ba ba za a sai da akuya ta zo tana cin danga ba yanzu ki amin kika zo ci block ko dangar iye saboda haka sallau yazo ya gaishe ni ya bani kudi ya bana alheri ya bani zannuwa gaba ɗaya ne kina gaya miki saboda kar hankalin ki tashi kin ga zannuwan da ya ba wallahi tallahi da shaddodi da buhun shinkafa yanzu gobe ma na ji zai za a daura masa aure har nan yazo ya gaya mu aure za a daura mu aure zai yi sallau dan albarka
1: ni dai koma ne ni baran koma ba
0: wallahi sai kin koma tashi ki fita bari na miki zan bado miki kwano daya tashi nace tashi ki fita bari na gore miki shinkafa maki bar ban za maki da bofi zaki je ku kare in ma haya in aro ya kama zai je sake neman aran ku tafi

0: Salamu alaikum sauraro.
1: Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Sannu mu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na dab da akwatin radio'n sa a daidai wannan lokaci, za mu gabatar muku da shirin kunnan kanawa daga BRC. Muna nan a cikin littafin mai suna zabi na ko hadin gida littafi na biyu. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. Tahiru mai fata zida ya ba mu littafin. Ajiya mun tsaye da shirin ne a inda Hajiya zan take ta amma ba yanzu ba sai ta dan samu sauki tukunna zan sake ta dan kada in sake ta a ce nayi ba daidai ba ina ji wannan magana sai hankali na ya tashi fiye da kullu wato ji ne gaba ɗaya na tsane ashiru ko garin sa bana sanyi domin kuwa na tsane shi sosai shi kansa ya gane tsanin da na masa ta idon sa dan haka ya dage dan ya ko da yaushe ya bata min rai anan muka tsaya yanzu kuma zamu dora yau Hajiya na zaune da la'asar misalin 4 da rabi tana tsinci hancin waken gobe da safe sai ga ashiru ya shigo da kaza an yanka an fige an sa a leda Hajiya na gani ta karbe tana cewa lalle yau da wata yi nama a ina ka samu wannan kazar yace wani mai gidanmu ne da muke wa aiki ya bani ita Hajiya ta ce kai amma ya kyauta kawo sai a mana miya kawai ya miƙa mata abin mamaki na yi zaton lami za ta bawa sai kawai ya bawa Hajiyan waitin girkin ni dama ba a tani domin zuwa na gidan girki na bai fa kirga ba ban damu a bani ba kila ma ba ce zan yi ba domin ba lalle ne a yi rabon da ni ba Hajiya ta gama yanka kaza ga ta katuwa ta gidan gona ta wanke ta girka a tukunya ta silala bayan ta sa kayan kamshi komi da komi ta soya kaza ta kai markadanta ta dawo da yake tana da danyen kayan miya ta ce dama gobe litinin azumi za ta yi za ta sheka miya tun da suke gidan sai kamshi miya yake sun san manya da iya girki miya ta suyi ta jazir ga naman kaza nan a ciki ta sauke ta dauki cinya ta cinye tana lasar hannu sai aka ce wai ta zo indo makwabciyarsu ta haihu dama Hajiya na dan taba aikin ungozoma saboda dan abin da ake bata ta kimtsa ta fice bata dauki naman kaza ba shi kuma ashiru ya fice ba kowa a tsakar gidan sai lami dama ni ba fita nake yi ba rai da rai ina aiki a zaune ko a kwance to yanzu ma a kwance nake bacci ya so ma dauka ta dan haka ban san me ke faruwa a cikin gida ba sai jin fadan Hajiya ne da yake bata fadinta akan ko da yake bata fadanta akan kowa sai a kaina sai na kasa kunne in ji yau kuma laifin ne nayi domin ko ban yi ba za a kagar min laifi ko dan a ci mutunci na ile kuwa sai suna cewa yarinya ta zama jaraba har sata ma za ta fara to wallahi baki isa ba sai ni jilani na cewa wallahi Hajiya bata san na ganta ba sai kawai ta diba ta rufe ta shige dakinta yana nan a boye a dakin Hajiya na jin haka sai ta ce aiko sai ta fito min da abina ta yi daki tana faman bambamin masifa ashe irin goran nan ta dauko wanda za ku ga matafiya maza na ajewa a daki ko bayan kyaure ta shigo daki na tana faman bambamin fada tana buga goran a kasa tana cewa maza ki dauko min nama da kika sata ko in miki shegen doka da wannan goran na tashi zaune ina kallon Hajiya cikin mamaki na kasa bude baki in yi magana domin gani nake ina bude baki za ta buga min gora dan haka sai kawai nayi shiru amma kirji na kamar ya bude saboda tsoro ban taba ganin Hajiya da wannan fada ba sai yau take ta umurce ni da in miƙe haka na tashi ina mamakin abin sai ta ce min maza dauko min naman kaza da kika dauka na dube ta cikin mamaki na ce wani naman kaza kuma na dauka ta ce naman da ashiru ya kawo na masamiya na ce to ni wallahi babu wani nama da na dauka idan ƙarya nake a duba daki na gani ai kafin in rufe baki na ta buga min amara ta abinda zai iya ganewa kenan sai na fadi jini kuwa ya bullo min suna ganin haka sai suka watse suka bar ni a kwance cikin jini dukkan su babu wanda ya yi yunkurin taimaka min da yafi minti goma da faruwar haka ba sai ga ashiru ya shigo ashe ba ta mai da gorar ba yana gani sai ya ce mata Hajiya me kuma kika yi da wannan gorar sai ta ce au wasu kadangaro na kora shine ban mayar ba ke da baki san kadangaro shikenan ai bari in mayar ya dauka ya mayar daki ya fito yana cewa har an gama miyan ne ta ce eh an gama bari in zuba maka ya ce yawa na sai biredi saboda ita duk abin nan bai ganni ba sai da ya miƙe da dukin zai shiga dakin lami dauko biredi sai ya ganni kwance shame-shame a kasa cikin jini ai ko ya kidime ya nufo inda nake yana cewa Fatima me ya same ki lafiya me ya faru ina ai ko matsi babu ya juya gani a sume a rude ya shiga yana cewa Hajiya me kuma ya samu Fatima gata na a kwance cikin jini
0: Hajiya ta tada baki tace, "Ka san ta da shegen garajin tsiya." Fitowa ta yi, ta ji zancen nama saboda kwadayi, ta yanke jiki ta fadi. Ni ban yi zaton mata ji ciwo haka ba. Shi yasa ban lura da ita ba. Ya daga ni, ya ga yadda jini yake zuba, sai kawai ya ce, "Hajiya, wannan ai sai asibiti. Ina ganin cikin nan ne yake son barewa." Hajiya ta ce, "To sai ka je ka kai ta. Ai wahala ce bata ishe ka ba. Yanzu kana zuwa za su jaje ka kuɗi masu yawa kuma baka da su." Yace Hajiya, "Duk da bani da kuɗi, bai kamata a bar ta cikin wannan hali da za ta iya rasa rayuwarta ba." Hajiya ta ce cikin yanayi na ko in kula da rashin nuna damuwa, "To sai me idan ta mutu, ba kwalanta ne ya kare ba?" Shi dai bai iya yin magana ba, sai ya fice yana fititi, ya samu wani mai adaidaita sahu domin ya dauka masa ni zuwa asibiti. Ya koyi dace ya samu, da kansa ya dauke ni ya kuma dafe ni cikin gaggawa, mai adaidaita sahu ya ja muka tafi. An tabbatar masa da bari ne zan yi cikin ba zai zauna ba. An kuma rubuta masa adadin kuɗi da za a caje shi da yake asibitin. Kuɗi ne suka je, kuɗin gado da komi da komi, suka ce 20,000. Yace ai ba komi. Nan da nan suka dukufa a kaina, sai da suka wanke min ciki sun tabbatar dan ya fita babu sauran halitta, suka min duk wani abu da ya kamata domin samun lafiya ta. Sannan aka yi wa Ashiru maganar ƙarin jini domin jini na ya zuba da yawa, sai an ƙara min. Aiko sai Ashiru ya ce zai je ya dawo. Ashiya kuɗin aiki da aka caje shi ne ma bashi da shi, domin kuwa ko ƙwandala bashi da ita. Don haka ya gudu tare da gudurin, ba zai taɓa biya ba shi kansa. Jini zai za a ƙara min baya daga cikin lissafin caji da suka masa. Shiru-shiru har bayan la'asar babu Ashiru ba dalilinsa. Duk likitoci da suke duba ni sun yi min magana, ya bai dawo ba. Na ce musu ni ma ban san abinda ya hana shi dawowar ba. Aka muka yi ta jiransa har dare bai dawo ba. Sai da gari ya waye, babban likitan ya zo ya duba ni. Suka masa bayanin abinda yake faruwa game da rashin zuwa mijina Ashiru. Likita ya ce da ni, "To ko dai wata magana ne tsakaninku?" Na ce ni dai ban san wani abu ba. Na fi zaton rashin kuɗin ne ya hana shi zuwa. A nan na kwashe halin babu da muke ciki na faɗa masa. Nan take ya tausaya min sosai, cewa na yi musu faɗuwa ne na samu wannan matsalar. An je yi sa'a, daga barin ban samu wata matsala ba. Da haka sai likitan ya ce, "A rubuta min sallama kawai in je an yafe min kuɗin, tunda na samu sauƙi ma shi kenan. Ni kaina na san ban warke ba, domin jiri nake ji sosai. To amma tunda bani da kuɗi zama a asibiti bai kama ni ba, gara in je gida in ci gaba da jinya a can. Sai dai na rasa inda zan dosa, ɗakin Ashiru ko gidanmu." Take zuciyata ta zaɓi komawa gidanmu sakamakon wulaƙanci da Ashiru ya min. Ga dukan da Hajiya ta min, idan har na koma za ta iya halaka ni tabbas. Don haka na zaɓi komawa gidanmu. Saboda haka ana sallama ta, sai kai tsaye na fito na zauna a waje. Ina tunanin ta yadda zan je gida, domin babu ko naira ɗaya a hannuna. Gashi ba warkewa ne ba, ga jiri da yake damuna. Ina tunanin yadda zan yi in tafi gida. Sai na miƙi titi, ina tafiya a hankali cikin yanayi na rashin lafiya. Ina tunanin samu mai adaidaita sahu, ko zan gani in hau in yi so. Idan na je gida sai ya tsaya in karɓo kuɗi in bashi. Al'amarin Ashiru kam da ya bar asibiti sai ya nufi gida, yana isa ya samu Hajiya ya faɗa mata abin da likita ya ce. Ai kuwa nan take Hajiya ta soma balbalin faɗa, tana cewa, "Kai ka jawo duk wannan badakala.

su korota tunda kace na kudi ne in sun korota ba za ta zo nan ba gida za ta tafi sai ka aike musu da takardar saki kawai kaga ka musu wulakanci da ba za su neme ka ba duk rashin zuciyar su yace haka zan aikata insha Allah ni kan ina tafe a gefen titi ina raba hanya jikina duk babu karfi har nayi sa'ar samu mai adaidaita sahu ya dauko ni zuwa layin mu yace 200 nace muje yana kai ni nace ya tsaya in shiga gida in dauko masa ina shiga gidan mu na samu abba zaune shi da inna suna hira suna gani na suka yi salati in nace ma tace daga ina haka nace daga asibiti nake nan take na ba su labarin abin da ya faru ai cikin tsananin tashin hankali abba ya dauko wani katon itace ya biyo ni yana cewa kin isa ki zo min gida ki zauna bayan ke kika zabi mijinki mun miki zabi na gari kin bujire kin zabi san ranki yanzu kuma kya zo ki ce min wani ya wulakanta ki ai dama wulakancin kika siya da kudinki baki sai wa kanki mutunci ba maza fice min daga gida ki koma can ku karata ni dai da gudu na bar gidan domin niyya abba ya buga min itacen nan can na mun jarumi a daidaita sahu da 200 ashe abba ya bashi kudin bayan da na fice daga gidan gidan ashiru na nufa ina shiga ashiru na samu zaune da hajiya suna hira suna gani na sai suka yi kamar sun ga annoba cikin bacin rai ashiru ya miƙe ya bi ni da duka da kafan takalminsa mai nauyi yana ta kwala mun aka wai me ya dawo da ni in je ya sake ni saki uku kar in ƙara dawo masa gida da ƙyan na samu na kwace na gudu jikina na lugugwita da duka ga cuta sannan ga duka haka na fice da gudu ina kuka ban san ina zani ba domin idan na je gida koro ni za a yi ba ma zan koma can din ba hanyar titi na nufa na samu kaina da tunanin inda zani ga jiki babu daɗi ga fuska kumbure da dukan takalmi sai da na isa titi na yanke jiki na faɗi ba wai dan na suma ba sai dan tsananin wahala a daidai lokacin da wata mota ta zo daidai inda nake ta tsaya karamar mota ce amma mai sadar gaske kamshin turaren nan nasa ne ya bugi hanci na wanda na tsana a da amma yanzu sai na ji kamshinsa na narkewa yana shiga cikin zuciyata a hankali me ya same ki cikin nutsuwan nan nasa cikin nutsuwan nan tasa ya tambaye ni a lokacin ido na rufe cikin sauri na bude ido na domin in tabbatar wa kaina ko waye to mai sauraro a biyo mu a littafi na uku dan jin ko waye ya zo ma Fatima a daidai lokacin da ta shiga wannan hali na bala'in rayuwa za mu dora da littafi na uku da izinin Allah idan Allah ya kai mu gobe yanzu ka a daidai wannan lokacin littafi na biyu ya zo karshe Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin Aljihu su yanke muku godiyan sauraro daga nan biyu

masararu asrari shirin kunnin kanawa sai kuma gobe idan mai kowa mai komai aminta za ji mu da wani sabon shirin Allah shi kyauta kuma ya kare dukkan wanda suke cikin wannan hali Allah ya fitar da su kuma ya gane da wanda suke gana musu azaba kuma ya kasance musamman ma mata ya kasance suna jin maganan iyayen su domin matukar aka ji jin maganan iyaye to fa za a dawo aikin dandana sani da fatan Allah ya sa mu fi karfin zukatun mu kada ku shafa kuna sauraron BRC station kan 94.6 idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 saura kwata za a ji mu da shirin na wato na baiwa da gorewa amma kafin lokacin mu saurari wannan

0: Kutu FM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa. Baiwa da kwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa. Madalla
1: mai sauraro, muna fatan kana nan cikin koshin lafiya. A wannan mako shirin baiwa da kwarewa ya samu damar bakuntar ambasada Alhaji Aminu Garba Sidi, wanda kuma shine shugaban kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya ta jihar Bauchi. Kasancewar su waɗanda suka samu horo kan sanin dabarun yadda za su wanzar da zaman lafiya bisa kwarewa, duba da cewar batu na zaman lafiya abu ne mai matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma, kuma a gefe guda za a iya cewar abu ne mai sarkakiya. Azantawar mu da ambasada Alhaji Aminu Garba Sidi yace tun a shekara ta 2007 suka ga dacewar kafa ita wannan kungiya, la'akari da rikice-rikice da suke faruwa a tsakanin kabila daban-daban cikin al'umma na jihar Bauchi, da nufin amfani da dabaru da kwarewa wajen shawo kansu. To kada daina cika mai sauraro da surutu, yanzu bari mu bada fili ga shi ambasada Alhaji Aminu Garba Sidi domin ya yi wa mai sauraro cikakken bayani daga bakinsa. Kasancewar aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi.
2: Kuma an kafa ta ne tun 2007, tun kafin Yuguda ya hau na muka aiki da Yuguda har yau muna nan muna yi. Kuma muhimmancin wannan ta taso ne bayan komowa, saboda rikicin da take tasowa tsakanin al'umma, muka ga cewa ya kamata mu haɗa kai mu magance mu taimaka ma kanmu da kawo na zaman lafiya. Shi ne muka nemi rabin musulmai, rabin kirista, mu kaɗa kanmu domin muhimmanci abu ɗaya. Wancan zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki ko sarkin kansa. Kullum babu lafiya babu ne zai gudanar. A farko haɗin kai da muka sai muka cewa idan ana son mu cimma buri sai mu haɗa da malamai da fastoci mu wanzar da muhimmancin abin da muke so. To muka samu su rabarando da marafa, su rabaran gelengu, su akwai Alhaji Kare Shayu Bel da Malam Malarin Musa, da Alhaji Kare Malam Musa Jakada, da Alhaji Yusuf Mohammed, da Dr. Yusuf shi ma Alhaji kansa shugaban da'awa, da sauran da yan uwa da kuma iyaye su a jan Bauchi, sarkin Bauchi da sarkin Das su suka jagoranci wannan tafiya. Iyayen tafiyan muka ga cewa mu je mu nemi haɗin kansu da muhimmancinsu da illan Kadosa, kuma suka sa mana albarka da duk wani abin da za a yi tare da su, sai mun gaya musu da kuma abin da ya kamata mu aikace-aikacinta shi ne guda hudu ko zuwa biyar. Na farko ilimantar da jama'a, sun fi yin shi ne peace and transition. Mu ilimantar da jama'a musamman matasa makarantun ka fara da shi. Da lokacin an fara da rikijin daga secondary school, kuma ne secondary school, open day secondary school da sauransu, sai kuma cewa mafi ala mu fara ilimantar da 'yan makaranta. Daga 'yan makaranta sai muka fara cewa mu fara zuwa anguwanni da gari-gari, muka je ta Fabalewa, muka je Ɓangoro, muka je Misau, muka je Azare, muka je Alƙaleri, muka je Toro, muka je da sauran garuruwa, muka dawo cikin Bauchi. Muna zuwa ina ne inda muke gani akwai taƙaddama kafin mu fara koyina, wanda suke da taƙaddama shi ne kamata mu fara. Sai muka ce mu fara zuwa irin su Karobi Madaki, mu fara zuwa Railway, Zango, da gudun Hausawa, da gudun Hausawa, da Yalwa, Yalwan Kagada, bayan Lagos, Yalwan Tsakani. Sai muka haɗa su, muka kafa ƙungiyoyi na musamman domin su tafi tare da tsere tare. Muka ba su matsayi, muka fara ba su workshop. Ɗaya daga ciki ne muka jawo waɗannan matasa cewa akasarin me yake kawo ma da taƙaddama da rashin fahimta. Na farko rashin aiki, na biyu ɗan sarasuka, na uku siyasa, na huɗu addini, na biyar matsalolin Fulani da makiyaya, na shida shi tsakanin mata da mata. Muka cewa ya kamata mu ilimantar da su, domin in muka amfani da mata su ya kamata su kwantar da tarzoma fiye da namiji, a wanda muka la'akari da shi kenan. Idan mace ta sa magana ko da saurayi ne da budurwa, in ta yi magana wani lokaci ya fi ubanta ko ubansa a saurare, domin duk abin da kai kokari yake gane an wayana ta ihu amma budurwar sai zo mata magana ko ta masa magana sai kaga abin ta lafa saboda yafi daraja ta da komai to tafiya yi tafiya sai zo wani mukai la'akari da shi da yara waɗanda su kuma shaye-shaye sai muka ga cewa kwaya yana tasiri akan tsara suka yana sace tasiri akan mata abin takeici ne da wanda mata sun fara lalacewa su ma suna shaye-shaye ya kamata sai muka ce mun dinga zuwa anguwa-anguwa da haɗin kan iyaye mata da haɗin kan masu anguwanni da maza da mata shugabannin matasa a yi ƙoƙari ya haɗa da NGLA su tabbatar da cewa an magance waɗannan abubuwa to a haka dai muka ta ƙoƙari muka yi nasara a wasu abubuwa da yawa sai dai ka san abubuwa da yawa in ba kana da isasshen kuɗi ba to dole ka samu ƙalubale wanda yawa ya samu yaro zai zo yana neman tallafi kai kuma baka da halin ka ba shi ko zai ci to shi bai ma ga amfani ba amma idan ka jawo shi kai ka ba shi ma abinci na ini ɗaya to wallahi bai daraja ko zai samu ba ƙalubalen da muka samu shi ya rashin tallafawa daga gwamnati da tafiya-tafiya zama sun bar wannan program to kuma bayan wannan me ya kamata a yi lokacin yaro sai ka ce to mafi ala a bama waɗannan matasa abin yi shi muka fara ƙoƙarin ilimantar da yara da matasan mahimmancin sana cewa gwamnati fa yanzu sun ɗibi mutane da yawa an ce idan mu yawa ba ya jin mai ya za a yi su dogara da kansu ya za a yi su tabbatar da cewa sun samu taimakon kansu da kan sana'o'i lokacin muka nemi gwamnati a Najeriya a ƙarƙashin da yawa a ƙoƙarin creating skill acquisition a ƙoƙarin a samu waɗanda suka faɗi a jarabawa ya gwamnati za ta tallafa a sake rubuta wannan jarabawa akwai da yawa masu ilimi wanda talakawa ne ƴaƴan talakawa ne ba za su iya sake registration ya gwamnati za ta shiga ta tallafa
1: kamar yadda na faɗa cikin shimfiɗa batun wanzar da zaman lafiya abu ne mai sarƙaƙiya wanda yake buƙatan amfani da dabaru da kuma ƙwarewa ambassador Alhaji Aminu Sidi ya ce a saboda haka suna da kyakkyawar alaƙa sosai da ƙwararru kan sha'anin tsaro
2: kaga muna da partner da police commissioner da command school school of army da artillery brigade da sss duk abubuwan da muka kafin mu je muka notify masu muna kuma neman halin kansu da maganar zaman lafiya ba don komai ba don mu tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun ba mu shawarwari da abubuwan da suke tafiya alhamdulillah akwai jama'atul nasr islam wanda na ɗaya daga cikin memba ni na cikin wani kwamiti ya ce mata interfaith mediation dialogue kwamiti ni na sakatare wanda da kuɗin su suka ba mu ƙarfi muka je misau azare jama'a ne muka ilimantar da mutane mahimmancin zaman lafiya da mahimmancin makiyaya da manoma kowane yana da haƙƙi kuma kowane yana iya kawo asara na ci gaba a wannan wuri idan aka samu rigingimu za ka samu akwai asaran abinci akwai asaran dabbobi akwai asaran farar al'umma na rashin yarda da juna hatta kasuwar da ake ci sai ka samu an samu cikas da inda take ci yanzu aka samu ba haka take ci ba saboda wani na tsoro ya kawo dukiyarsa ya asara ko dabbobinsa saboda haka da yawa ƙungiyoyi ne suna taimaka mana kain da nai kamar Center for Justice and Peace suna ƙoƙarin ilimantar da mutane suna ko tallafa mana ƙarin mahimmanci da strategy na wanzar da zaman lafiya
3: dabaru kenan
2: yawa dabaru da hikima da muka gane cewa ashe mata ma suna da mahimmanci a zaman lafiya domin idan ka tsumbula su cikin matsala za su taimaka ba don koyo ba su wa suna lalata yara amma idan suka shiga ciki za su inganta zaman lafiya ne ba don koyo ba don za su iya kwantar da jama'a hankali ma jama'a idan ka inganta lecture ma mata za ta iya tara yan uwanta su inganta wannan lecture din shi matashi ba da lokaci amma in ya dawo yana ji wa uwanta ta ce ka saba ma alƙawari
1: la'akari da cewar a ƴan kwanakin nan idan mai sauraro ya kasance yana bibiyar lamuran yau da kullum ya ji labarin saɓani tsakanin manoma da makiyaya da ya kunno kai a wasu ƙananan hukumomi na jihar Bauchi wanda ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Bauchi a iya cewar ta ɗauki dukkan matakai na kwantar da rikicin ko wannan ƙungiya ta jakadun wanzar da zaman lafiya a jihar Bauchi ta taka irin nata rawar cikin wannan batu ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi ya amsa da cewar
2: zan gode ma His Excellency Executive Governor of Bauchi State Oron Bauchi ya yi iya ƙoƙari ya tabbatar da cewa a ruwan sama a cikin World Bank counterfeit funding da maganar makiyaya da manoma. Ya bada gudunmawa gaya na kuɗi wanda ake neman haɗin kai na World Bank da jihar Bauchi na shekara biyu wanda suke ce mata Elpress. Ita World Bank ɗin nan ta bada nata gudunmawa da jiha har an kafa kwamiti na complete committee wanda Allah da ikonsa an ma sanya shi nake wakiltar jama'atin Nasiru Islam wanda ana iya kokari kayan da nayi ana mita a kai. Amma mana cikin wannan kuma sai kwatsam ga rikici da ya taso wanda gwamna bai kasa gwiwa da kansa ya ji daren zo ya kokarin magancewa ya kuma tura da kansa ya ce kwamishina na local government Alhaji Babawo ya je ya magance abin da ke faruwa a Toro na Bago. Saboda haka mu wannan kwamiti ne ina ciki wanda aka samu je nan takanda a muka je takanda a nan zaranda kenan na Toro har mun ji akwai matsalar da aka ji aka magance shi. Kuma muna roƙon yi amfani da wannan dama a tallafa ma gwamnati a tallafa ma kwamitin da har yanzu suna neman agajin gwamnati akwai abubuwan da ya kamata duk in wani matsala baka magance shi da kwamishina ɗin na livestock yana iya ƙoƙarinsa wallahi kullum ka'in da layin yana ƙoƙari ya ga cewa an magance an ita albar suna iya ƙoƙari ki ga ka'in da layin an yi ƙoƙari. Magban da Kautar Hore da ƙungiyar manoma sun zo mana tare da su da Legia suna iya ƙoƙari su ga cewa an magance su amma magance abin fa wallahi abin sai da kuɗi.
1: Mai sauraro a yau ma lokaci ya kawo jiki tilas mu dakata a nan. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dora da yaddansa. Yanzu kam a madadin shi ambasada Alhaji Aminu Garba Sidi shugaban kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya ta jihar Bauchi wanda ya kasance da wannan shiri na baiwa da kwarewa kuma kasancewarsa kwararre a wannan bangare, sai kuma ita hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi wanda ta samar da wannan fili. Sunana Nazira Abdullahi da na shirya shirin na gabatar nake cewar ina muku fatan alkhairi, mu huta lafiya.
3: Tun madalla a gaishe ka Naziru da shirin baiwa da kwarewa. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 2 na rana za a ji mu da sabon wani shirin idan mai kowa mai komai ya aminta. Ana sauraron BRC Radio kan 94.6 a cigaba da sauraron BRC2 FM.

0: sai maganin lasan kaba kumburin jiki sai da fara gori hawan jini damben jiki shirin lakar jiki zazzabi na tawar barwa ga ga maganin asibiti da saddamar likita
1: kai mallam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: a rukuwa ainin nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi gigigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma sai kai ka dauki sassaki ka rika dura mutane anya
0: mallam ka ga mu ne muna bada magani ka ne ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin nan ku kan dawo gare mu nan akwai rusa
1: yawa mallam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan fa inda zan sai asibiti
0: mun sai magunguna barkatai daga samun tantancewa ta barayi daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
1: wannan wani sako ne daga kwamishinan ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi gaske Sani Muhammad Dambai
2: Tumadilla yanzu kuma lokaci ne da zan sanya masu sauraro shirin nan na al'ummar mu manufar mu wato yanzu gunmu na nuna mana cewa karfi 10 daidai wato kuma yanzu lokacin da ku saurari wannan shiri na al'ummar mu manufar mu ai sauraro lafiya

0: Tumar Allah masu sauraro, an saurari wakan haɗi ƙasa maza da mata mu haɗe Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da zan sanya mu sauraro shirin nan wato na shekara kwana, an saurari shirin al'ummar manufar mu. Yanzu kuma na cewa karfe 10:30 dide. Wanda kuma da fatan mu sauraro kun zanna tsaf domin jin wannan shiri na shekara kwana. Ai sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Kuma sannu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako. To Ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi ikon nasa inda muka dawo ga wannan shirin ka'in da na'in. Daidai gurgurzo zuwa iya abin za mu yi. To a cikin wannan sati cikin dan Allah, Allah madaukakin sarki ya hada mu da wanda cijo wanda ya sha ruwa kainan kuma wanda ake damawa da shi jiya da yau, an kuma dama da shi ma har shekaran jiya. To wannan bawan Allah da a halin yanzu za ku je mu da shi tsohon ma'aikacin gwamnati, tsohon mai sarauta, sannan kuma tsohon manomi. To Allah ya yi ikon nasa ya bar aiki shekaru da dama, yanzu saboda girma ba abin da ke gudanarwa banda zumunci da ibadan Allah. To kamar yadda dai kuka sani ne, wannan hira da muke gudanarwa da shi hira ne wanda ya kama daga shekaru 70 zuwa sama. Ya Allah, attajiri ne ko manomi ko ɗan kasuwa ko kuma wanda dai Allah kadda yake zama haka. Haka kuma wannan hira ba taɓa keɓe jinsin da za a hira da shi ba, ya Allah, mace ne ko da namiji. To a wannan mako cikin yardan Allah, in Allah ya so, za mu gana ne da tsohon masarauta wanda kuma shi da kansa ya ga kamata ba da sarautar ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa saboda girma da halin nasa, wanda a nan ba safai aka yi haka ba. Allah ya ikonsa daga kanin Garko Amudun Kari sai shi da yuka a wannan yanki ta Bauchi. To baba, shin ko menene sunanka?
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam rahmatullah.
2: Sunana Alhaji Yakubu Dambo Abdullahi.
1: Allah
2: sarkin shanu.
1: Lalle ko dole da maka ce na da, amma kuma duk wanda sani za ce sarkin shanu.
2: Na'am.
1: Kuma wanda da kuma kan ce sarkin shanu Dambo.
2: Eh, hakan.
1: Eh, fara da gaskiya. To yaya girma?
2: Alhamdulillah.
1: Ya hakuri.
2: Allah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. To Allah ya kara mana hakuri. Allah ya kara mana sani. To ya ka ji jama'a baba?
2: Sai alheri.
1: Alhamdulillah.
2: Jama'a sai alheri.
1: Alhamdulillah.
2: Mun gode.
1: Alhamdulillah. Mun gode. An samu wani abubuwa da kai har zuwa yau kan sai godiya wa Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Ga dindin shekaru, ga shi Allah ko wace muka yi dodo da gurgudu, sannan ga hakwara ga kuma tafiya da kake gudanarwa.
2: Alhamdulillah.
1: Mun gode wa Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. To shin ka san Hausa suka ce tuna baya shine roko baba?
2: Shine haka ne.
1: Tuna. Ko baba zai tuna wanda tarihin rayuwarsa?
2: Insha Allah. Haka ne. Kamar yadda na faɗa, sunana Yakubu Dambo Abdullahi.
1: Insha Allah.
2: To ni an haife ni ne a Lame.
1: Haka ba.
2: Tun cikin shekara 1930, insha Allah.
1: Haka ba.
2: To a nan na yi karatun Qur'ani mai girma.
1: Allahu akbar.
2: Makarantar Allah ke
1: shi an
2: yawa. To. Anan ne riga kai fa ne.
1: Gaskiya ne.
2: Na'am.
1: To, wato da ganin da kai karatu Allah anan gida canke ne ko?
2: Eh alama.
1: Anan lokacin da
2: kai ga shekara 8.
1: To,
2: na koma lami ba a gidan mai dawo nan Bauchi.
1: To,
2: ya dawo tare da mu
1: duk gaskiya.
2: Ya san tunan da shekara 3 kuma kenan.
1: Wai wai
2: mai dawo.
1: Eh.
2: Daga lami zuwa Bauchi.
1: Haka ne.
2: To, ina dan shekara 8 din nan sai kuma sarkin yaki. Ya dauke ni na koma lami.
1: To,
2: nan ne. Kamar yadda na faɗa na yi karatun elementary.
1: Eh,
2: karatun
1: allo, eh, ƙwarai da gaske. To, wato ita makaranta elementary talmin ta jima ne?
2: Ah, ta jima ne.
1: To, a nan da ne ko kuma cikin
2: gida cikin lami ne?
1: A can lami dai tsohon gari ne.
2: A yana, alhamdulillah.
1: A tsohon gari dai sosai
2: sosai.
1: Eh, ƙwarai da gaske.
2: Malam mai turare bura.
1: To,
2: shi ne kawo ni middle school ma.
1: To, shi wato malamin ku ne
2: kai malamin.
1: To, eh, wato mutum bura ne aka kai zo aiki a nan lami.
2: Eh, ai da ma haka. Ko na na.
1: Eh, kwarai da gaske da ba sha ne aiki tun
2: haka ne.
1: Eh, kwarai. Allahu akbar. To, mun gode Allah. To, yanzu da ka karanta ko kuma ka gama makarantar elementary. To, sai ina baba.
2: To,
1: mun
2: gama makarantar elementary. Cikin na dawo middle school.
1: To,
2: da na ci zaraba na dawo middle school cikin 19 alif da ɗari tara alif da ɗari tara
1: yawa
2: da 42
1: wai sai ka zo elementary.
2: Na gawa elementary.
1: To,
2: zuwa middle school.
1: Zuwa middle school. Wato dama ci primary dai shi ne elementary.
2: Elementary.
1: Ka san mu ya da
2: wani elementary.
1: Elementary. Wato elementary da ka gama sai kuma ka tafi gaba da shi. Yawwa middle school.
2: Middle school.
1: Na Bauchi kenan.
2: Eh, na Bauchi.
1: Eh, lokacin waye na gani kamar lokacin su prime minister ne suke karantarwa ne?
2: Eh, shi ne.
1: To,
2: shi ne. Ya yi mana headmaster.
1: Allahu akbar, don mun je mun ga ku sun nasa cikin malam makaranta. Eh, Allahu akbar, Allahu akbar. To, Allahu akbar. To, kuma ni na riga na sani na makarantar akwai sashi-sashi na koyon sana'a lokacin mun je mun samu su malam bura ma. Yawwa, Allahu akbar, Allah ka fita mu
2: sami ya.
1: Ina karantarwa daga ko Shehu Daura.
2: Haka ne.
1: Allahu akbar. Wannan na koyon sana'a,
2: wani
1: ko na kafinta. To, baba ya dauko wani abu ne?
2: Na'am.
1: Ka dauko wani abu ne a wurin kai?
2: A ce gurgudu ne maya
1: haka ce wani kwanfo sai ka kwanfo wani kace kai
2: kawai.
1: To, Allah ya farka don kwanfo ba wurin ko? To, kamar mun ganin?
2: A shi ne maka da na ce kamar su kafin ta
1: yi kwarai da gaske.
2: Next ne.
1: So, wato ka dan yi dan kamar kujerar mata na zama.
2: Eh, to an yi
1: haka. Don haka. Ana bin sa takalmi ba su koya mu an koya mana.
2: Sun koya.
1: Eh, wannan gaskiya ne. Allah ya koro yin mutane sun samu lada.
2: Alhamdulillah.
1: Mu ba an yi karatu ba.
2: An yi karatu.
1: To, Allah shi taimake mu.
2: Amin.
1: Bayan ka gama mu je. Sai ya ya. Baba.
2: To, daga middle school 1942.
1: To, wai.
2: Na ci jarraba a
1: ke
2: kamar yadda na faɗa na aka kawo ni middle school.
1: Haka ba.
2: Yawwa. To, na middle school ɗin kuma 1942 zuwa 1947. Middle school kenan ka gama.
1: Haka.
2: Na'am.
1: To, bayan ka gama middle ɗin kuma sai aka je ina baba?
2: To, bayan mun gama middle school.
1: Yawwa.
2: Sai aka tambaye ni irin aikin da nake so.
1: Kanta,
2: kuma ba ba kai ta ma.
1: Sai aka nan da ka
2: nake musu ina son aikin veterinary.
1: To,
2: yawwa.
1: Aikin dabbobi.
2: Eh.
1: To,
2: tun lokacin
1: a
2: na shekara
1: ta shekara ta shekara
2: na ke.
1: Eh, kwarai da gaske.
2: To, a lokacin kuma mun yi babu gobe wannan aiki a nan Bauchi.
1: Allah ya tabbatar ki
2: mai anan.
1: To,
2: to sai aka ce mini sai mu sau, nace insha Allah duk da
1: Allah sarki.
2: Yawwa, sai mu sau.
1: Eh,
2: ita ce ta fara dauka na aiki.
1: Yawwa, kwarai da gaske.
2: Eh,
1: to,
2: ta fara dauka na aiki.
1: Yawwa. ka fara aiki a karbar kuma musu
2: eh haka
1: ne amma in kuma jami
2: malamin
1: to malamin shanu
2: ne
1: ke kuma to haka ne to kana cin kana dan taba aiki sai kuma akai yaya
2: to da akai akwai lifton shanu
1: to
2: je ran gadi
1: to
2: sai ya tambaye ni mutumin anani
1: sarki
2: to shi ne na ce masa ni mutumin Bauchi ne
1: yace
2: ka samu komawa Bauchi kana so masa insha Allah ina so
1: to
2: na ni je kusa da iyaye
1: Allah bare lokacin
2: su
1: gaskiya
2: ko
1: gaskiya
2: na'am
1: sai
2: mai albarkan
1: ni bare da gaskiya

0: شي اكباني
1: قصدي يا
0: هو ان تشارجنا اغريكو
1: ايه قاري يا هو ايه
0: تو انا كما كودا تي 83 ني
1: هكا
0: سي اكا كيركرو لا مي لوكال جامن
1: هكا ودا كاتاري لي
0: يا هو الله اكبر تو ودا اكا كيركرو لا مي لوكال جامن
1: ايه
0: ما معني متم لا مي اكا كوسي ما تو لوكال جامن
1: شيكي
0: انا يا بابا
1: ايه قاري
0: انت اللي ده
1: الله
0: نعم هكا تو لا انا لا اتش اي انا مي لوكال جامن
1: كاتكيا
0: هو mani shekara biyu
1: haka
0: to a cikin yankin Allah kuma sai aka ce mu dawo toro
1: shukar
0: gama
1: eh
0: gwamnati ta ce kowa ya koma inda
1: yake eh aka watsar da wani can kana ne
0: kuma ni to shine muka dawo toro to a toron kuma muna nan sai wani dalilin ya zo
1: to
0: kaji ikon Allah sai na aka sake mun da mun iso
1: iko Allah
0: eh lokacin ko head of department so aka jujuwa
1: eh Allah ko aka kai sai kuma kawai mai sau
0: eh
1: tuna baki da roƙo
0: aka ni jama mai sau jani
1: eh kware ne
0: suka karɓo ni alhamdulillah suka karɓo ni sosai sosai
1: gaskiya ne baba
0: na eh tuna muna can ne ma shugaban kasa ne ya je rangaji
1: to
0: ya je musu
1: gaskiya ne
0: haka ne
1: lallai kuwa lallai lokacin kuwa in zan yi tunawa sarki mai son Muhammadu Manga ya musa kwamfani ya son ruwa sai ya ce a duk sarkoci ba wurin da fi ku ruwa ka san wasu ba za ki suna
0: haka ne
1: to lallai haka kai to na je ka
0: to muna nan
1: a misau
0: sai cikin
1: wato dai
0: na'am
1: yawa kana misau dai lokacin da aka kaje kana matsayin jami
0: eh
1: head of department kenan
0: eh
1: kwarai kuwa to sai ka kuma wato wannan ne gani kamar a shekara ta
0: cikin yawan
1: eh kwarai
0: kamar su ne
1: eh
0: cikin yawan cikin yawan ko ka kamar yanda na faɗa shekara biyu ne
1: haka ne
0: ne ya musu to sai kuma cikin 1986
1: haka
0: ya December na ne sai kina
1: eh
0: sai kuma aka ce in kuma Allah kowa ya koma a local government
1: sai ka sake koma wani
0: to ne koma
1: to wannan ka ga jigilan ba ai ba ka da
0: alhamdulillah
1: eh
0: sha ne
1: eh kwarai da gaske
0: haka ne
1: kuma mun ci da mai dan mu masu ko so kiwo sai ka ga kiwon kawo da dabbobi ta hawa eh kwarai da gaske
0: haka ne
1: to haka shikenan sai ka sake koma to
0: eh sai na koma to to ka ga toron kuma a cikin wata shida
1: kacal
0: sai kuma gwamna
1: to
0: na Bauchi state
1: haka
0: sai ya kawo cewa duk wanda ya shekara ya shekara 30 zuwa sama
1: eh
0: to ai masa ritaya
1: Allahu akbar to alta 987
0: eh
1: to
0: lalle yawa
1: eh a watan January ne kun ji
0: a watan January
1: eh
0: dai ka watan January nan cin 1987
1: eh nan ritaya da 87
0: eh
1: to
0: ne ne
1: sai ka ritaya
0: eh
1: bayan zasa ga wanda aka yi kwakwar mayan da duwa ɗaya aka dawo
0: kan yi
1: Allah sarki Allah akubar haka ne to iko sirrin lahi
0: haka
1: to ana nan tun daga ritayin kan nan zuwa yau akwai ɗan wani abin da ka taɓa yi kake yi ka san wasu aka ɗan ɗauke su yawwa wani ko za a ci musu aka je kan sula wani ko za a ce a kuma ka ɗan taɓa mana aiki saboda babu wanda zai yi
0: to bayan an ritaya ke sai Bauchi state ya sayo na ita livestock din agric
1: haka
0: and livestock yawwa to sai aka ɗauke ni
1: haka ne
0: from contract akan contract
1: to
0: yawwa
1: aka da kwakwa kwaya
0: ne akan mukamin principal livestock superintendent yawwa
1: haka
0: to ina ta musu aiki har na shekara shida
1: Ah,
0: na shekara shida
1: kwarai kuwa
0: to kuma a lokacin a cikin wannan aiki na aka nemi ni aikin siyasa
1: to
0: ba wai wannan ne zama ɗan siyasa ba ko koyar da bayanin siyasa din wa wasu mabiya siyasa
1: su
0: ne aka tura ni Choro local government
1: haka ne
0: cikin mambobin wanda za su yi wannan aiki to shi ne muka muka je muka gabatar
1: haka ne haka ne wato su ƴan siyasa ne kuka karantar da su faɗakar da su
0: faɗakar
1: da siyasa take da kuma abubuwan da ake so su yi a siyasa
0: haka ne
1: wato gaskiya ne
0: zaɓe kuma suka ci gaba da nasu siyasa kuma ƙarshen aikin kenan
1: to
0: da koyarwa
1: wato su gwamnatin jiha ne suka ɗauke kuwa lokacin ba
0: abu haka ne
1: to bayan shi kuma ko ni abinda karanta ba bayan karantar da su ƴan siyasa da kuka yi yawa Allah samu wani abinda aka yi ko kuma tun daga lokacin zuwa yanzu ba wani abu
0: wato tun daga lokacin da kamar yadda na faɗa mun samu aikin
1: haka kuwa an yi kai kakamu cikin kwamitoci da taimakawa karbar kuma
0: haka ne
1: haka ne to alhamdulillah a da shekara
0: 1993
1: Allah sarki to alhamdulillah a ci ana yi da kai din ma'aibar
0: alhamdulillah
1: kuma tun daga lokacin ana nan taɓa noman ne ko kuma ana zaune ne saboda ga girma abubuwan ba zai yi ba
0: lokacin ina tsakiyar noma
1: na
0: yi noma sosai
1: alhamdulillah a can gida ne kwana
0: daga a can gida din ma da na yi ritaya ma a nan na ci gaba da
1: to nan garin ku ne raka ne
0: to ai ka wani ne ka muka
1: ko yawa ko da ke sarkin mota da budun ba a sarkin mota suna ba da dubu
0: haka
1: yawa kuna tare shi 100%
0: alhamdulillah
1: 100% ka san da kai ba zaka wura dan ba duka
0: alhamdulillah
1: Allah akbar Allah akbar ka san shi wanda ya saba ba za ka iya zama ba noma ba
0: haka ne
1: haka kuma kai da kai aiki a gidan gonan nan gidan dabbobi ba za ka iya zama ba dabbobi ba
0: haka ne
1: insha Allah to ina ganin za mu tsaya a wannan mako sai kuma mako mai zuwa in Allah ta yi mu za mu ci gaba da wannan hira da Alhaji Yakubu Bambu Abdullahi sarkin Shanu na farko a yankin masarautar Bauchi wanda a yanzu haka ta yi ritaya ne a sarauta yawa amma musu din ko amma ko ne sarauta da ko yawa gushi da ko amma don kari da ka raba shi da sarauta zaka bashi da tuwo manga to kai kuma musu ne ko musu ka bata to alhamdulillah madadin shi wannan da tijo da yake maka mana wajen gudanar da wannan shirin ne na ku Aminu Abubakar mai ku biki sallama da ku assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ga baba Aminu mai kobi da shirin shekara kwana idan mai kowa mai kuma ya aminta ranar talata da misalin karfe 10:30 na dare za a ji mu da wani sabon shirin mun sauraro kuna sauraron BRC FM kan 94.6 a ci gaba da sauraro BRC FM
3: daga nan suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari musamman don bana rabuwa da nuna a gida
4: ni da mai gida na mun dace da zaɓi mai kyau Jiya shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna ƙauna irin wacce muke ba mu ƙauna shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙauna gida wurin mu da zuciya ke muradi mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ƙayatacce da tuwon shinkafa garau-garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙauna
5: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jiran muka ci gaba da more gida tare da ƙauna mai ɗanɗanon nama sadi

0: yayi na gani malam mulki dan alkali da malam sanu mai garin malam mulki irin gurin kofar mulki irin baba ne mulki na ka da hauka
1: ga waliri dai ba sa ban bai
2: so
1: dole ba lalarwa

ba dunya yawa ba fada ce ne ba daga fada shi ne ma da yake yau ma da shi ne kamar ya wajen kami da baban sa da gobe ba mutum a ga wadinka eh yau ma yayi ta koma ka gode ma gargadin ba ka san da ban eh